0: Alam nyo, yan yung tinatanong natin lahat ngayon. Ha? Hey, what's going on? Inaraw-araw na lang talaga, di ba? Parang kailan na sinasabi, ano nang episode na naman ito, no? Mag-unsubscribe na kayo, makakatipid kayo ngayon sa mga streaming platforms ninyo dahil kumpleto Ricardo, ha? Merong drama, merong action, may comedy madalas, at horror.
1: Paminsan-minsan.
0: Oo, di ba? Grabe mga pangyayari sa Pilipinas, tas may kanya-kanyang mga teorya ang mga tao. Yung ibang kamukha, yung nangyari kagabi, 'di ba? Yung may putukang na narinig or naganap, ano? Na hanggang ngayon wala pa tayong isipin mo 'yon. One of the most important institutions in the country. Nagkaroon ng putukan at wala tayong hinuha, wala tayong alam kung ano nangyari.
1: I was about to say that, no? NBI denies involvement. Wala daw silang mga tao doon. Wala silang mga arresting officer doon sa Senate. Tinanggi rin ng PNP. Ang nagbigay ng statement ay ang pinakamataas ng PNP na si Chief Nartates. Tinanggi rin na
0: NBI din naglabas, wala din kami NBI. Dyan. Si Melvin Matibag, wala din.
1: Even the administration is denying, saying that they don't have any involvement sa nangyari kahapon. Kagabi. My question is, sa ganito kalaking institution na mayroong sariling PNP detachment, may sariling Marine detachment, mayroong sariling meron silang OSAA, Sergeant at Arms, na may nagtangkang pumasok sa vicinity nila at wala man lang na-arrest ni isa.
0: Yeah. At bakit nangyari yun sa loob ng Senado? Diba? Unang-una sa lahat, paano nakapasok?
1: Diba? Diba?
0: So what happened? Mahina ba ang security ng Senado? Or meron bang insider something na naganap? Diba? Ang daming teorya eh.
1: Yeah.
0: Diba? So
1: If I may share my opinion, and this is my opinion only, not based on facts, no? Based on my experience. Yung mga ganyang klaseng lugar, KJ Boy, bantay sarado yan. Katulad nga ng Senado, meron silang sariling detachment ng Marines at saka PNP. Other than OSAA.
0: Kumbaga yung mga nakita nating Marines kahapon, doon talaga sila nakatalaga.
1: Doon sila assigned. Mm-hmm. Okay, in-house sila doon. Mm-hmm. Alright? Isipin mo na lang isang mall establishment na may magtangkang pumasok. Automatic hahabulin ng polis yan eh.
0: Yes, correct.
1: At ang GSIS na building kung saan ng tahanan ngayon ng Senado, hindi naman din basta-basta makakapasok dyan. May outside gate din yan, di ba? Mm-hmm. So, ang pinagtataka ko...
0: Nagpunta ka na ba doon? Wala bang scanner doon na pag magpapasok ka ng baril or whatsoever?
1: Ah, hindi kasi gate yun eh. Tapos pagpasok mo, nasa loob ka ng vicinity, pero wala ka pa rin sa loob ng building. Aha. Siguro sa mga main entrance ng GSIS. Mm-hmm. Siguro meron ganun. Pero pag nakapasok ka na kasi sa gate, parang adun ka na sa major vicinity. Eh. Mm-hmm. Now, my question is, if everyone is denying, di ba, hindi mapipigilan na pag-usapan ng mga tao na baka staged itong nangyari.
0: Yeah, yun yung sinasabi ko, isa sa mga teorya na sinasabi nila.
1: Sa mga teorya.
0: Ang tanong kung stage man to, sino ang nag-stage?
1: Sino ang kumumpas? At ang pinakamagandang tanong siguro dito, KJ Boy, if this incident is staged, sino ang magigain? Mm-hmm. Kanino papabor?
0: Ako, hindi ko alam kung sino ang magigain sa ganyan eh.
1: Ako rin.
0: Diba? Posibilidad na pwedeng, ito lang pinag-uusapan lang ha, pwedeng sa Duterte block ang mag-gain, pwede naman ang sa ibang block ang mag-gain, or sa, hindi ko alam eh, hindi ko alam, kasi hindi natin ma-identify anong purpose nun eh. Mm-hmm. Diba? Basta, nagsasabi, sinabayan yung pagpasok ng kamukha nun, yung si Representative Tin, yung sinasabi niya, sinadya daw yun ang Duterte block dahil naman daw para mapigilan ng pagdating ng impeachment, articles of impeachment. Eh, nakarating naman dun
1: nakarating
0: sa
1: naman.
0: Articles of impeachment. Eh. Ang sinasabi naman ng kabilang kampo naman, Duterte block, hindi, at least yung mga supporters ng Duterte na nababasa ko sa internet, mga teory nila, sinasabi, hindi, baka pakanaya ng bagong minority na dating majority. Eh, kasi lahat daw sila wala sa building, ang natira lang naman daw doon mga Duterte senators or Duterte leaning senators.
1: Bagong mayorya.
0: Bagong mayorya. Eh, ang sinasabi naman ng bagong mayorya, nandun sila dahil magmi-meeting sila, hinihintay nila yung articles of impeachment.
1: Impeachment.
0: So, malamang hindi naman tatambay lahat ng senador na nando doon, di ba? They would not stay there. Kasi nga, uso naman ang uwian kahit senador. Eh.
1: Tama,
0: diba?
1: Tama.
0: It just so happened, yung majority, sila mismo, majority senators na kasalukuyan, sila mismo nagsabi, they are there to have a meeting and they're waiting for the articles of impeachment. Mm-hmm. Oh, 'di ba? Kasi sinasabi naman itong si ngayon, sinasabi naman itong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano, we will act on the articles of impeachment forthwith. Yes. Unlike kay Chief Escudero, pero ang sinasabi niya, kapag natapos na ang lockdown, kasi kasalukuy naka-lockdown daw ang Senate. Mm. 'Di ba? I don't know. I don't get it. I don't know what's happening in a country. Pero sabi ko nga, wala pa rin winner.
1: Oh, palaisipan pa rin.
0: Malaking palaisipan ang ating mga nakikita sa kasalukuyan. Mm-hmm. Ito ba'y smokescreen of something that is happening na, 'di ba? Or meron bang ibang elemento na gumagalaw dito to make us feel like, kasi malay nyo, sinasabi nyo, yung isang kampo, hindi natin alam kung may ibang kampo pala.
1: May ibang kampo pa.
0: Yung gusto lang talaga, manggulo, 'di ba? We don't know. Diba? Okay. Pero yung maliwanag, paano nakapasok? Paano nagkabarilyan? At paano nagkaroon ng putukan pero hindi ma-explain sa atin kung anong nangyari, sino ang nagkaputukan, yeah. Sino ang ano nag-trigger noon, di ba?
1: There's a few facts that the OSAO confirmed. First, they confirmed that they fired the first shot as a warning shot.
0: Mm-hmm.
1: Okay? And second is, nag-warning shot sila sa mga entity na gustong pumasok, sinisira ang gate using I don't know if it's grinder or barena, no?
0: Mm-hmm.
1: May gamit na makina para sirain yung gate. Nag-fire sila ng warning shot. Yun ang statement ng OSAO. Now, with those many shots fired at walang naaresto, mapapaisip ka, no? Bakit?
0: So it's either the security was weak or there is a staging na naganap.
1: That's the only
0: ito yung mga teorya lang naiisip namin kasi, di ba, we need to think about hanggat hindi na paglabas sila ng maayos na kasi mag-i-investigate pa daw, di ba?
1: Yeah, yeah.
0: Eh talagang mag-iisip-isip ang mga tao kung ano nangyayari.
1: Well,
0: diba?
1: Your guess is as good as mine and there are so many theories as so many storytellers.
0: Kaya so ang Tweety Bird daw niya ay yung nagpaputok daw isang security daw ng isa sa mga senador. Oh, tapos yung isa naman habang kinakausap ni Secretary John Vicrimulya yung mga senador, nakapan yung camera sa kanya, may isang nag-Facebook live, apparently hindi daw nila kikita si Senator Bato doon. Na, hindi niya kasama yung grupo. So, ang tanong ngayon, nasaan daw si Senator Bato? Di ba?
1: According to the DAL, yung Secretary Vicrimulya, nasa quarters niya raw, hindi na lumabas at nagpaalam.
0: Okay.
1: And siguro, ando pa rin yung scared, yung takot niya na maaresto siya. Oo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, sabi nga natin, hindi natin alam yung dahilan, di ba? Pero, ang malinaw ay, una, nakarating ang Articles of Impeachment. Mm-hmm. Pangalawa, Senator Bato de la Rosa ay malaya pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang facts at the moment.
0: Mm-hmm.
1: Again, maraming teorya dyan. Kayo ka, Vibes, baka meron kayong opinion about this. Bakit nangyari yung kagabi, di ba?
0: Pero sa kasalukuyan kasi, ang hirap ding magbigay ng opinion dahil there are so many moving parts at play.
1: Yes.
0: And it's so difficult to arrive into an opinion that would lean to one. And hopefully, sana ganun tayo. Huwag tayo muna magkakampi-kampi. Huwag muna tayong kakampi-kampi sa kani-kaninong politiko. Baka pinaglalaruan tayo eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? We need to be vigilant. We need to be critical about what's happening. Kasi that's what these different elements might be playing at yung ating mga emosyon.
1: And it's always a developing story.
0: Diba?
1: Palaging merong bagong impormasyon na
0: hindi kagaya ito ng pelikula, hindi mo na alam mo ang bida, alam mo ang kontrabida eh.
1: Hindi.
0: Sa pelikula nga, minsan yung akala mong bida, kontrabida pala eh.
1: Iba ang Senetflix.
0: Diba?
1: Napakaraming twist nito, parang KG Boy.
0: Mm-hmm. Sino kaya ang writer nito, no? My gosh.
1: Ayun ako.
0: O siya, sana, ano man ang nangyari, walang nasaktan, walang napuruhan. Mm-hmm. O, basically, sana walang nasaktan. O, ano man nangyari kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Pero saludo tayo sa mga reporters, broadcasters na nando doon, mga nasa Senate beat, mga nag-cover.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Talagang papakulit eh. Talagang sila yung nagbigay sa atin ng blow-by-blow na mga reporting.
1: Oh, before we move pala, KJ Boy, meron pa akong isang gustong pag-usapan. Pasadahan natin na mabilis. What are your thoughts or opinions about the PGMN issue that they are facing right now? Alleged extortion from the ex-House Speaker Martin Romualdez of whopping 300 million peso.
0: What's clear right now is yung sinasabi nilang video na parang expose against Romualdez Hindi ko natapos, pero ang sinasabi kasi nila, it's a compilation of news
1: evidence.
0: Hindi news evidence eh. News broadcast ng, like, for example, GMA or something. Tapos yung mga iba, AI-generated videos to illustrate yung ninanarrate ng CJ Hero. Ngayon, taken down na yung video.
1: Yeah, taken down na yung video.
0: It's out. I don't know. Diba? Pero kailangan eh mag-explain kung bakit nagkaganon. Eh, itong si Franco Mabanta has already posted bail eh. So, ewan ko.
1: Sa panahon natin ngayon na...
0: Pero ako naniniwala, firmly, that PGMN is... Ang kanilang background is not journalism. Hindi, I cannot consider them as journalist. Kasi, ewan ko. Alam ko ang karakas nating mga mamamahayag. Mm. Ano? So, lalo na kung mapapatunayan or yung alleged na gano'n na may extortion na nagaganap. Uy, wala akong kinakampihan, ha? Hindi... Malayong-malayong kakampihan ko ang dating House Speaker Romualdez. Pero we're just looking at the facts.
1: Yeah.
0: Current facts, kasi pwede kasing may ibang facts na hindi pa nailalantad sa atin. Pero as far as the current facts that are being out in the open right now, yun ang aking nagiging pananaw.
1: Napakaganda ng point mo, KJ Boy, na it doesn't mean na pabor tayo sa patas sa pamamahayag. Hindi ibig sabihin na kinukundina natin ang mga nagpapanggap na broadcaster para pagkakitaan ng industriya. Hindi ibig sabihin nun ay kampi tayo sa kabilang side.
0: Yes.
1: Doon lang tayo sa tama.
0: That way.
1: At naalala ko yung advocacy mo na sa panahon ngayon na kahit sino pwede mag-upload ng content online. Mm-hmm. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Ang hirap pumili kung sino bang journalista. Kasi ang...
0: Kaya lagi nating pinapanawagan sa lahat na nakikinig, kahit include us ha, pag sinasabi kong take everything you hear with a grain of salt, pati kami na nagsasabing ganon, you always have to be critical about us as well. Lahat na lang. Yeah. Dapat maging critical tayo kasi ginagamit tayo minsan ng mga ibang tao para magamit tayo sa kung anumang pamamaraan. Kumita man online, magkaroon ng maraming views, or magamit tayo sa politika o sa propaganda.
1: Yun ang front nila eh. Dahil billion views daw sila. Well, it's not tantamount, no? Kung ilan yung views mo sa pakay mo bilang content creator or nagko-content creation, hindi views ang batayan eh kung totoo ang sinasabi mo o hindi. Mm-hmm. Kaya nga, tama, maging critical thinker ka. Do your own research. Andito yung mga tagapamahayag para magbigay ng facts. That's why, wala tayong ibang pwedeng sabihin over the radio kundi facts lang eh. If it's an opinion, kailangan natin sabihin.
0: We have to be clear that it is an opinion.
1: Yes, it is. So, parang ganun.
0: You know, what's clear right now is we are not just witnesses on a very calculated chess game.
1: Yes.
0: But this chess game is being played by not just two players but different heads. Mm-hmm. And we are being used as pawns. Mm-hmm. Diba?
1: Yes.
0: So, yun ang malinaw sa kasalukuyan. We're not just audiences. We are pieces in the chess game. And we have the right to not be pieces.
1: At nakakalungkot na may mga taong handang paglaruan o gamitin ang emosyon ng mga Pilipino para sa sarili nilang gain. No?
0: Yes. And this is not just a commentary to a particular color in politics. Mm-hmm. No. Alam natin eh, iba-ibang parte na there was a time na napag-

0: Grabing kaguluhan ang nangyari kagabi sa Senado, ano? Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Maraming nga teorya na nagpapahayag, no? Ayon kay Bien at saka kay MC Kill. Sa kanilang opinion, utos daw ng presidente yung nangyari. Again, that's their opinion. And there are some who saying that this is... this is orchestrated by the new majority. May nagsasabing ang kampo ng pamilya Duterte ang gumawa nito. Halo-halo, no? Now, what's happening? Ano bang kaganapan kagabi, no? Ito ang mga kaganapan sa Senado kagabi, bukod sa putukan. Kagabi, inaasahan din na darating ang articles of impeachment from Congress papunta sa Senado, no? Isa yun sa mga inaabangan. Kagabi rin, mayroon ding balibalita na may handang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. So, that's two events na tinitignan natin. Now, kung ang titignan natin na angulo sa mga teorya ng ating mga tagapakinig na ang maaaring may utos daw nito ay ang administrasyon ng presidente. Baka naman maka-apekto ito dun sa pag-transmit ng articles of impeachment. And I don't think that the administration wants to halt the impeachment trial. Ano? Or maaari kung ang nakaupong Senate President ay alyado ng pamilya Duterte, maaaring gawin nila yun. Ano? Meron din naman mga spekulasyon na ginawa itong nangyari kagabi ay kaugnay doon sa tangkang pag-aresto kaya Senator Bato de la Rosa. But according to the NBI, naka-pull out ang kanilang mga tauhan at wala silang armed personnel na nakabantay sa Senado. Ano? So good! According to the witness, naka-vest daw, bulletproof vest, itong mga armadong grupo na sinumbukang pumasok. These are the facts. Ano? I'm sure, thank you very much for sending in your news article. I'll review that right away. But at the moment, here's the facts. Mamaya may update tayo, no? Kagabi, nagkaroon ng tensyon sa loob at paligid ng Senado matapos ang napaulat na putukan habang naka-lockdown ang ilang bahagi ng gusali. Ito po yung ayon sa mga ulat. Nagsimula daw ito umanong putukan ito ng may armadong grupo, armadong taong nagtangkang pumasok sa Senate premises, no? Kinumpirma naman to ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA na sila daw ang unang nagpaputok bilang warning shot. Pero hindi lang warning shot yung narinig natin kahapon, talagang maraming putok, eh, no? Nag-warning shot sila para pigilan ang sinasabing pagpasok ng mga armadong grupo. Matapos nito, nagkaroon umano ng sagutan ng putok habang umaatras sa mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki. Mga pagputok, nakipagpalitan daw ng putok, no? Sa gitna ng kaguluhan, maraming senador, empleyado, kahit mga media personnel at security staff ang napilitang magtago at maghanap ng ligtas na lugar, ano? Wala namang kumpirmadong nasaktan o nasawi dun sa nangyari kaguluhan kagabi. Pero hanggang ngayon, maraming tanong ang hindi pa din nasasagot. Katulad ng number one, sino ba talaga ang armadong mga armadong lalaki o armadong grupo na gustong pumasok? Bakit sila nagtatangka pumasok? Ito ba ay para mag-serve ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa? Ito ba ay para pigilan ang transmission ng articles of impeachment o para manggulo lang? We don't know. No? At bakit umabot sa ganitong sitwasyon sa loob mismo ng Senado? No? Sa loob mismo ng isang institusyon na respetado dapat ay nangyaring gentong kaguluhan. Kaya ito ang tanong natin ngayong umaga sa Brunch Take. Survey says, sa tingin mo, bakit umabot sa putukan ang tensyon sa Senado? Yan. Meron ba tayong mga iba't ibang factors na kinukonsidera din, ano? Katulad na lang ng pagpapalit ng liderato, no? Bakit ba may leadership change? Bakit biglang, well, some media outlets are calling this a Senate coup, no? Ang pagbabatalsik kay dating Senator Tito Soto as the Senate President na pinalitan ni now Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit? Well, ang unang-unang pumasok sa isip ng maraming tao ay para
1: so good
0: sa paghahanda ng paparating na impeachment trial sa Senado. Ang impeachment ni Vice President Sara. Alam naman natin na si Alan Peter Cayetano ay isang alyado ng pamilya Duterte at hindi napipigilan tuloy ng ibang tao na mag-speculate na kaya may palitan ng liderato upang harangin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Na marami rin ng mga babayan na humahadlang dito sa impeachment trial na ito. Bagkus, mayroon din naman tayo mga kababayan na eager na maituloy itong impeachment trial na ito. Ano?
1: My love won't do you no harm and I feel nice that you're the response.
0: Yun ang unang teorya na nakita ng mga kababayan natin, no? Na agad naman pinabulaanan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi niya na sa mga nag-iisip na ang dahilan ng palitan ng liderato upang paghandaan ng paparating na impeachment trial ay wala daw katotohanan yun. Well, I'm not really sure. Mamayon tayong news update, basahin ko mamaya, no? Baliktugtugan muna tayo. Pero again, for our services, sa iyong palagay ka vibes, bakit kaya umabot sa ganon ang tension sa Senado kagabi? Send me your answers over to these numbers, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. We have a music request by Spando Ballet True and Lock and Loaded na yan sa ating queue. Now, this next song is a feel-good music. I don't know about you guys, but every time I hear this song, feeling ko in love ako.

One, two, three, four. I have nothing to say on what's happening right now kung hindi ipagdasal natin ang nangyayari sa bansang ito, sabi ni 1478. So, yun naman talaga eh. Alam mo nga vibes, no? Nung simula ang kampanya ng tambalang Duterte at saka Marcos, na marami sa atin ang nabigyan ng pag-asa dahil ito yung pangako ng tambalan na yun ay is unity, no? Pagkaisahin ng mga Pilipino. But at the moment, this is the sad reality, no? Hindi to, this is not an opinion, this is facts. Kung ano man ang nangyayari sa Marcos and Duterte family, instead of unity, division ang nangyayari, no? Nagkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinion ng mga Pilipino. Which is nakakalungkot na nangyari to. And also inevitable, no? Kaya tayo mga Pilipino, mahilig tayo magkampihan, eh. Nakakalungkot lang na sa and shout out to Gretchen and Porak requesting True by Spandau Ballet. Yes, up next na yan sa ating music queue. Kapit-bisig lang. Papatugtog natin yan later on, Gretch. Sabi naman ni 8044, Arsus, DJ, bakit dami nila alam na palabas? Isipin na lang natin, DJ, na kaputukan na hindi man lang alam kung sino ang kaputukan nila. Sa compound mismo ng Senado, ha? Paano nakatakas ang mga armadong lalaki na sinasabi nila na wala man lang maipakitang video sa pinangyarihan ng putukan? Naiinis na lang ako pag may nagsasabing na oo, nagputukan sa Senado. Mainit na nga pinapainit pa mga taong bayan ay susutungan yan, no? Di ko, alam mo, feeling ko ang main reason, again, ang main reason, or let's not just say the main reason, main effect

King Cole sa kanyang awiting Love, playing here at GV 99.1. Yorga Vibes 1110, time all over the Philippines. It's your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Ticks. Ngayon ay pinag-uusapan natin yung nangyaring kaguluhan dyan sa Senado kagabi. Ha? Ang dami-daming espekulasyon. Today we're just going to talk about facts, okay? Sabi ko nga, ang nakakalungkot dito, ka-vibes, hindi yung nangyari. Eh. Nakakalungkot na kung gaano... Gano'ng ka nawasak ang imahe ng Senado? Ganyan ba tayo kadali? Isang respetadong institusyon? Ang ganyang drama, ano? Sabi ni Jel Conanan, bakit atat naman silang kuhanin si Bato? Ba't hindi hintayin yung 72 hours? Again, ka-vibes ha, si Supreme Court, hindi siya naglabas ng TRO. Instead... The Supreme Court requested Bato de la Rosa to comment within 72 hours. AJ Morlock sa sending us a message via Facebook. Bakit nangyari? Ewan ko sa administrasyon, no? President Marcos. Ang sinisisi. Kapag nakuha si Bato, si Bongo susunod. Sana ang susunod si ex-speaker naman. Zaldico, yes. Alam mo ka, Pebs, iniisip ko rin eh, na ano bang magiging benefit sa administrasyon kung mapakuha si Bato de la Rosa? I think more than benefit, mas maraming magagalit sa administrasyon pag hinayaan nilang makuha si Bato de la Rosa. Eh. Again, the administration is denying any involvement on this incident. No? Tinatanggi nila na may pinapaareso sila. The NBI also said that no agents or arresting officers are there to serve warrants. Ang PNP naman, andun nga, pero ang pangunahing trabaho ng PNP doon ay mag-crowd control. No? Bukod dun sa mga pulis na naka-opisina dun sa Senado, pati yung mga sundalong Marines na detachment, ang assignment niyan dyan din sa Senado. No? Tiga dyan din yung mga yan. Okay. Ang gulo na, no? Some people are pointing fingers to the administration saying na hindi daw makapaghintay na hindi ma-arrest si Bato. Some people are pointing fingers to other senators saying na gusto nila magkaroon ng gantong gulo dahil upang mapigilan ng pagpasa ng article of impeachment. Some are saying that this is because of the leadership change. Again, we are here to talk facts. At ang katotohanan, ang unang nagpaputok ay ang usaan. No? At dahilan nila sa pagpaputok ay dahil daw mayroong mga armadong kalalakihan na sinusubukan makapasok sa Senado. Yes, may arrested ang Southern Police District. Ha? Ang na-aresto nila ay NBI driver daw. In the person of Mel Aragon. Pero wala pang confirmation kung siya ay isang ahente ng NBI o nagmamaneho lang para sa NBI. It's obvious, sabi ni paring Yanyi, scripted lang lahat ng kaganapan sa Senado kagabi. As you can see, after the taping, all the characters involved in the shooting are having fun. Ganun ba yun? Good morning, DJ Benjamin, listening from Malabanos. Can I request nang dumating ka by Bandang Lapis? Oh, ka-vibes on a throwback Thursday. I'll do my best to play it, okay? Pero meron kang throwbackan music dyan, paring Yanyi. Oo nga, yan ha. Sabi ko, kita nyo, sa diversity lang ng mga reactions nyo dito, ka-vibes, no? Sa diversity ng iba't ibang opinion nyo na pinapadala sa akin. Sabi ko nga, yung pinangakong pagkakaisa ng tambalang Duterte at saka Marcos noon, no, ay wala na. Bagkus, ito ay gumawa ng pagkakabukod-bukod sa mga taga-suporta nila, no? Nakakalungkot na bahagi. Maraming bumoto sa kanila at that time hoping that the supporters will be united. Instead, division ang nangyayari. Lalo na sa panahon ngayon na kung kailangan na, I mean, na kinakailangan talaga ng bansang Pilipinas sa pagkakaisa, people are more divided than ever. Wow.
Personally, ha, Kavibes, ha, mayroon mga kilala, mga pamilya na nag-aaway-aaway, oo, dahil sa magkakaibang pananaw sa politiko. Mga magkakaibigan na nasira, oo, dahil din sa pagkakaiba ng opinion sa politiko. Ikaw, Kavibes, sa palagay mo, bakit kaya humantong sa ganong kaguluhan sa Senado kagabi? Bakit humantong ang Senado sa ganong klaseng kaguluhan kagabi? Guys, pwede mo akong i-text no, sa mga numbers ko. Ito yung aking mga numero. 0908-516-4466. Hindi naman kaya sa 0967-069-5768. Shoutouts kay Bapang, Bapang Glenn Villegas. Mama Glenn Villegas, yan, ingat palagi sa biyahe. Pabati yan ni pare kong Julius Toralba. Mag-iingat kayo at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ay, may mga balibalita rin ngayon na hinahanap si Senator Bato de la Rosa. But according to the Senate President Alan Peter Cayetano and DILG Secretary John Vic Remulla, nandiyan doon si Bato sa quarters niya sa Senado. No? Again, meron mga speculation na wala na siya sa Senado, but we are confirming that still wala pa rin namang follow-up news para dyan. No? So, Kavibes, palagay mo, umalis na ba? O nga dun pa? Ang pumuslit na. No? Babalik tugtugan tayo. Here's a music from Whitney Houston. Ito, pag naririnig ko ito, naalala ko si Gigi Delane. No? Pakinggan po natin ang kanyang original music. Saving All My Love For You, playing her at GV 99.1. Your Gavibes.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Protect yourself from sunburn, kavives. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
4: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
7: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
8: Talaga lang, ha?
7: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
8: Sandali, hindi pa ako tapos.
7: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
8: Thank you so much, amen!
7: Nakakalungkot.
9: Grabe kayo eh.
7: Minsan,
8: akala ko ba, baby mo ko?
7: Nakakatakot.
9: Huwag mo nang isipin yung...
7: Minsan, nasa taas.
10: Lahat ng araw sa inyo.
7: At minsan,
11: titikman ninyo ang batas ng isang api!
7: Nasa ibaba.
12: Oh, sinabi mo pa.
7: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Yes, Blue Sweet with their track Hooked on a Feeling. Feeling. Long I pala siya. Long I. Playing here on your number one Good Vibe Station, GV 99.1. Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes. GV 99.1.
0: With your boy DJ Benjamin sa aking programang Brunch Takes. Oh, ka-vibe, sa panahon ngayon, ang daming kaguluhang nangyayari. Sumabay pa yung taas ng bilihin, no? Grabe na ang taas ng bilihin ngayon, di ba mga ka-vibes? Kaya bawat piso, dapat siguradong sulit. Ako, pagdating sa health, lalo na sa maintenance medicine, no? Kung wag tayo makipagsapalaran, di ba? Mas gusto natin, syempre, yung hiyang at subok talaga. Tandaan, kung hiyang ka na at kampante ka na sa iniinom mo, bakit ka pa magpapalit, di ba? Sa kalusugan, doon tayo sa sigurado. Kaya ako, kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed, uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ng doktor ko. Kwalidad na naman kasi. Kampante na yung makamalatatak, pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panuluing pisa sabyan, e kumagadwang isip. Munta ko kayong pagkatiwalan ko, basta RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Ay, tanghalian na ka-vibes. So, kung trip mo mag-pizza, alam mo bang 229 pesos? Pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza. Magbubukas sila again for franchise soon. So, stay tuned or follow them on their Facebook, Delish Cheese Dough Pizza, for updates. And if you're like me who loves back-to-back live bands, billiards, yummy foods, refreshing drinks, and syempre, KTV rooms. Visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat. Again, Capito Sports Bar in Mabalacat, open 24/7 at libre po ang entrance dyan. DJ Innovator when mayroon tayong mangilang-ilang mga mensahe nagpadala sa atin. Ha? Shoutouts to pare kong Norberto. Good morning po, DJ Benjamin. Sa palagay ko po, gumagawa po ng mga hakbang para makatakas si Bato. Yung sa nangyari kagulong. Kasi po, may narinig po sila ng mga tunog ng mga binamare na daw po sa loob. Tapos may mga putok na mga baril. Tapos may mga van na dumating. Di po kaya yan senyales na gumagawa po sila ng paraan para matakas si Bato? Na kailangan bumutas ng pader. Ang ganda ng ano mo ha, theory mo Norberto. Ha? Para tumakas si Bato. Well, there are speculations that Senator Bato de la Rosa is no longer in the Senate. But all of those are speculations. Wala pa rin confirmation. According to DILG Secretary John Vic Remulla, nasa quarters niya raw at that time. No? Noong nagkakagulo at umiling siyang magpahinga muna. Pero again, we are still waiting for confirmation if Senator Bato de la Rosa is still inside the Senate building. No? 2, 3, 4 Shoutouts to Oning Pascual. Ang masasabi ko o komento ko sa Senado DJ Benjamin, wala ako paki. Naiinitan na ako kagabi. Walang power. Oo nga. Rotational brownout dahil sa shortage ng kuryente, di ba? Sipin mo, pati kuryente ngayon may shortage na. Nag-rotational brownout na. Sa amin din, no, sa may bandang Friendship, dito sa May Angeles City, Onying, nawala. Pero hindi naman tumagal ng 2 oras. Parang 1 oras lang or less. No? Hassle pa naman dahil pag nag-brownout. No? Ramdam mo ang init, no? Buti nga ngayon medyo makulimlim, ha? Don't get me wrong, it's still hot out there. It's still a scorcher out there, especially here in Angeles City. But the shade of cloud is a blessing. Oh. Magpapasalamat tayo dyan. American Express, Howie T. Sabi ni Gail Santos, puro sila walang alam. Oh. Pero sabi ni Peter Cayetano, may mga ibang senador na alam na ang mangyari kaya umalis na team. Oo nga, no? According to Alan Peter Cayetano, before everything or before that shootout happened, nakatanggap na raw sila ng mensahe na umalis na dahil may mangyayaring hindi maganda. So, ibig sabihin, planado ba? Ganon? But they are denying it. The NBI is denying it. Though there's someone arrested na sinasabing parte daw ng NBI. I don't know if he's an agent, but what's for sure is he drives for the NBI. According to the Southern District Police, may nahuli ang baril daw na pinaniniwala ang ginamit sa kaguluhan. Tingnan natin ka-vibes no, kung anong mangyayari. Again, this is still a developing story. Nakatutok tayo dyan. At Thank you very much sa mga ka-vibes natin. Kino-confirm yung news, no? Sa mga balita, hindi yung gumagawa ng mga spekulasyon. Kasi mahirap kung ang komentaryong napakinggan mo ay yung sa kapitbahay nyo. Balik-dugdugan tayo. Ang importante, may pag-asa at maniwala tayong maayos. So, wag tayong tumigil maniwala na balang araw sa tulong ng mga matatalinong botante, yan, gaganda ang estado ng Pilipinas. Don't stop believing, sabi ng Journey. Pakinggan natin yung kanta nila. Naipasok eh. Naipasok. Mapakinggan po sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV 99.1, your good vibes.

0: Oh, baka nagtataka kayo ba't kami tumatawa ni DJ Nice on the background na. Eh kasi nga, ito sikat na bagong sport, no. Sabi nila, it's a made up sport, yung pickleball. Maraming haters ng pickleball, ah, DJ Nice.
1: Kasi raw, sinakop na ng pickleball ang Pilipinas.
0: Lahat ng warehouse sa Pampanga, no.
1: Si Manny, hindi na bumabata. Kaya magpapapickleball pro league tournament, yes. Siya. It's in the news right now.
0: Yes, and si Marimong Jinky, kilala yan na namimigay ng paddle. No? At ang pinapamigay niyang paddle, hindi basta-basta, DJ Nice. Ha? Worth 16,000 pesos. So, isa yun sa mga paddle na pinapangarap ng maraming player. Anyway,
1: alam ko kung ba't magaling si DJ Benjamin sa pickleball kasi nga magaling siya mag-volleyball.
0: Yan, siguro.
1: Kasi ako gusto mag-pickleball pero ayaw sa akin ang pickleball. Alam ko na eh, dahil hindi ako magaling mag-volleyball. Hindi ako magaling mag-badminton. Mm-hmm. Yung mga magagaling dyan, may edge agad sila.
0: Well, practice, diba? Practice develops consistency. No? Hindi man perfect, pero kung araw-arawin yan. Alam mo, sama ka sa amin minsan, no? Para ma-practice ka.
1: Makapuyat ako sa inyo. Gabi-gabi yung gusto.
0: Oo, gabi kasi ang laro namin talaga. Gabi ang available. Eh. Oh, anyways, kabayan. So, ito ah. Pinapagaan lang namin kayo. Pero ang daming happenings kagabi sa Senado. Actually, nung Monday pa, na parang may kaguluhan sa Senado, sinimulan niya ng palitan ng liderato. Tapos, just last night, habang naghihintay ang ating mga senador ng pagdating ng articles of impeachment, eh may nagkagulo, no? Nagpa-survey tayo kanina, DJ Nice, at yung opinion ng mga tao. Ang katanungan natin sa ating services ay bakit sa tingin nyo umabot sa ganung kaguluhan ang mga kaganapan dyan sa Senado? Hati, no? May mga nagsasabi na it's the administration's prerogative. I'm not saying it right, I'm sure.
1: Ano yun? Like prerogative? Ganun.
0: Yeah, prerogative. Oh. What's the word again?
1: Prerogative.
0: Prerogative. Yan. Oo. May nagsasabi naman na pakuluyan ng bagong mayorya. Oo. May nagsasabi din naman na ang NBI ang may pakana. Though, the administration denies any involvement. The NBI says that yung mga agents nila ay naka-pull out at wala silang plano mag-serve ng warrant at that time. PNP, yung mga PNP ngandun is, ang direktiba nila is to crowd control. Ano? At yung ibang PNP naman, may detachment kasi ang PNP sa mismong Senado. Yung mga nakita naman nating mga naka-camouflage na uniform personnel from the Armed Forces of the Philippines is mga Marines naman yun, na ang detachment din ay doon din sa Senado naka-assign. No? So, magkakampitong mga to, nakita natin sa video. Ang hindi natin nakita ay yung pinuputukan nila. According to Office of Sergeant at Arms, meron daw mga armadong lalaki na sinubukan pumasok. Kinumpirma rin nila na sila ang unang nagpaputok as a warning shot at gumanti daw ng putok tong mga armadong lalaki, ano. And just less than an hour ago, we received a news that yesterday there was someone na-aresto. He is in the personality of Mel Oragon, NBI driver daw siya, at according to the Southern Police District, may nahulihan daw na baril na maaaring ginamit nun sa kaguluhan. Though hindi natin alam kung ahente siya ng NBI, but what we know is, nagmamaneo siya para sa NBI. Again, lahat sila nagde-deny kung bakit nangyari to. So, we cannot, hindi natin masisi yung mga tao kung ba't sila nag-speculate ng iba-ibang teorya nila. No? Kasi lahat nagde-deny. The administration is denying
1: nag-uhugas
0: it.
1: Sila ng kamay. Lahat sila naguhugas ng kamay at playing it safe.
0: Yeah.
1: Kumbaga, parang, yun yung dating sa akin, no?
0: Yeah.
1: Brunch takes.
0: Parang,
1: that's just me. Parang ganun yung perception ko.
0: Mm-hmm. No.
1: Parang nagpa-play safe ngayon eh. Walang gustong, nobody wants to do the dirty work. It was General Torre the last time.
0: Yeah.
1: So kinuha nobody niya wants to do the dirty work this time. Parang si Trillianis lang yata yung makakagawa niyan eh. Sino ba?
0: Mm-mm. Pero meron din naman na mga supporters to si Bato de la Rosa na nagsasabing dapat hindi siya arresto yun. No? Kaya nga sabi ko itong unity na dapat ipinangako ng Tambalang Marcos at saka Duterte. Parang na maraming tao ang bumoto sa kanila for that main reason, to unify the Filipinos, no? Eh, imbis na unity, parang mas division ang nangyayari ngayon, eh, di ba? Parang awayan ng mga supporters. Nakakalungkot. Very
1: sad. Yeah, yun nga, the cycle continues kasi hindi rin tayo united sa pagboto ng nararapat na leader.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong color na to, they think that's not the right leader for the Philippines.
0: Yeah, and vice versa.
1: And then they're gonna vote for the same, di ba? Same old.
0: Kaya nga at the moment, hindi natin pwede sabihin na mali sila, tama tayo, mali sila. Kasi ano yan eh, parang ang truth is very subjective, ano?
1: Parang, pero sana tingnan din yung
0: facts.
1: Ano ba, yung track record?
0: Yes, track records, yan. Track record. Tsaka facts, oh, tama. Facts. Kasi truth can be subjective, but facts is facts, okay? Yan ang ebidensya. Diba? Diyan natin sila pwede habulin. Yan ang ating resibo. O sa kaugnay na balita, just now, actually, you're the one who broke the news to me that according to undisclosed senator, sabi ng GMA, eh, kinonfirma na daw na wala na raw si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ano? Nakaalis na raw siya.
1: Oh, after he's done the assignment, nakapag-vote na siya, ayun.
0: Ayun na. Oh, hindi niya man sinabi ng direkta eh, no? Pero ito, opinion ko to ka Vibes. Feeling ko, the main reason that Senator Bato de la Rosa attended the last Senate is to cast his vote. No? Siya yung pang-13 eh. No? Ang tanong, bakit? Why the leadership change? Why sudden? Why now? Bakit gantong timing? Ano? Actually, marami tayong mga ka-Vibes na nag-speculate na, Alan Peter Cayetano is there to help the Vice President. Merong mga natuwa, merong mga nagalit. Pero pinabulaan ka agad yan ni Senator o Senate President Cayetano na hindi daw siya andon para tulungan ng si Vice President Sara Duterte sa impeachment. No? But he didn't even give a reason kung bakit nga naman very sudden ang leadership change. No? Papaisip ka. No? Speculation. Yan ang nangyayari sa atin, mga Pilipino. Hanggat hindi tayo nabibigyan ng direktang sagot at linaw. Hay nako. At ang nakakalungkot.
1: Pero deep down, parang, alam mo yun, pare-pareho tayo haka eh. Kung bakit.
0: Yun
1: diba?
0: Nga eh. Ang pinakamalungkot na part, itong mga politika na to, ginagamit nilang advantage yung emosyon ng mga Pilipino, yung galit ng mga Pilipino, ginagamit nila to their advantage. Ano? Para, sabi ko nga, itong mga to natutuwa to pag divided ang Pilipinas eh. Ang mga Pinoy, matutuwa sila kasi nakakuha silang supporter, di ba? Parang, instead na sobrang daming choice, gawin mo, divide mo lang yung tao sa dalawa, edi malaking count pa rin ng mga voters ang makukuha mo. If you are favor sa Duterte family, if you are favor sa Marcos family, ang malungkot, pag wala kang sinusuportahan sa isa na yon, mahirap mag-penetrate ng, o makakuha ng enough votes.
1: O
0: diba?
1: Mahati, pag naghati-hati, mananalo yung... Faction talaga, diba? May mga loyalists talaga.
0: Sabi nga ni KJ Boy, it's a game of chess. And sadly, tayong mga Pilipino ginagamit tayong pawns. Hay nako. Alam ba mo, DJ Nice?
1: Ayun na nga, para medyo...
0: On a throwback Thursday.
1: Throwback. So, dapat throwback question.
0: Ikaw naman,
1: ikaw ba? Nung bata ka, meron ka nang naranasan na kaguluhan, yung meron kang memories ng kaguluhan dito sa Pilipinas na naranasan mo na? Kasi parang yung unang martial law, meron akong remnants, yung memories nung bata pa ako na pinapunta kami sa sala.
0: Mm-hmm.
1: Ay, dyan kayo. Dyan kayo lahat sa sala, dun sa baba. Sa Manila kami noon time na yun. Yun lang yung memories ko.
0: Wala naman. Parang so, ang pinakamalaking hinarap lang ng generation ko is yung ano eh, yung COVID. ano ba yung mga nangyaring...
1: Parang,
0: I wasn't even born.
1: Pinakalata mo naman.
0: Hindi pa
1: wala ka pong na nakagulo.
0: Wala akong malay kasi nung pumutok ang pinatubo, wala rin akong malay noon.
1: Parang hindi mo na matandaan.
0: Siguro isa sa mga pinaka yung shared trauma namin siguro yung ano, yung COVID-19 sa mga millennials.
1: Yung lahar hindi mo na matandaan.
0: Na, lockdown.
1: Pasok pa ako sa millennial.
0: Oo.
1: Technically pasok ako sa millennial.
0: Hindi papasok ko na rin sarili ko
1: sa music millennial.
0: Debatable na early...
1: ikaw kasi, medyo may pagka Gen Z.
0: Gen Z.
1: Kaya wala akong natatandaan.
0: Tama.
1: Kumbaga, muntik na siyang pumasok sa Gen Z.
0: Oo, yan. old Gen Z, pwede naman natin sabihin yun. Mga kaguluhan, ano pa ba? Ano yung mga issue na dinatnan ko na eh.
1: Yung bata ka pa, yung natatandaan mo, yung bata ka pa, yung may mga helicopter, tapos sabi niya, dito kayo sa sala. Ganun lang yung natatandaan ko.
0: No, wala naman. Hello, Garcy. Yung Hello, Garcy issue. Yung siyempre, sa 44.
1: Yun, pandemic. That was just a few years ago.
0: Oo. Yun, parang yun lang yung mga inabutan ko eh. Oo. Bukod sa... ano pa ba? Wala ka na.
1: Oo, Thursday thoughts ko na lang.
0: Mm-hmm. Go.
1: Oo. Paano tayo mamumulat? Or, ewan ko, ano bang solusyon dito? Kasi di ba parang, it's like a never an ending cycle for us.
0: Oh, my answer.
1: I think it's, lalo nating na-realize kagabi na napaka-importante to vote wisely.
0: Mm-hmm.
1: Every election, lagi naman natin sinasabi yun. Di ba? Mm-hmm. Pero, divided pa rin tayo mm-hmm. sa ating mga votes.
0: Mm-hmm. So, the question is...
1: What kind of leadership?
0: Mm-hmm. And your question is...
1: So, paano ba tayo mamumulat? Paano ba tayo makakawala sa ganito?
0: The answer...
1: Paano mamumulat? Kasi yun nga sabi mo, parang napakayabang naman natin kung sabihin natin, ay, tayo yung tama. Alam natin kung sino yung dapat iboto. So, yun.
0: So, kung ang katanungan mo, ano bang sagot para mamulat ng mga tao? Simple lang,
1: tayo.
0: No? Tayo. Simple lang. Pero mahirap, no? The simple answer is love. Oh, di ba? Parang ang cheesy at saka ang corny. Pero kung iisipin mo, kung lahat ng tao itatrato mo na may pagmamahal, paano ba ang tratong pagmamahal? Yung hindi mo sila kaya lokohin, hindi mo sila kaya saktan. If ganun ang turing natin sa bawat isa, di ba? Ang sarap ng buhay, di ba? Kung wala kang planong dayain yung tao, wala kang planong saktan, wala kang planong nakawan.
1: Yung sa'yo, sa leaders dapat natin mismo may
0: yung
1: pagmamahal and genuine.
0: Oo. Na pagmamahal public sa service public service talaga. No? Oo. Yun ang
1: genuine desire to serve.
0: Yes. Ayan.
1: Oo. Kasi nakita naman natin, no? Nakita natin sa Pasig na posible. Posible na maraming maipon yung isang city.
0: Mm-hmm.
1: And ganun. Diba?
0: Maraming. Diba? Posible na malinis ang mga proyekto, 'di ba? Posible na walang bahid politika yung mga kilos, 'di ba?
1: Oh, sistema med kahit paano na iayos ng ganun.
0: Oo. Hay nako. Well, sana pag-ibig na lang lahat ng ang solusyon sa lahat ng bagay, no? Sana pag-ibig na lang ang pairalin. Sabi nga sa kanta, 'di ba? Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Mapapaalam muna po si DJ Benjamin, pero andyan po si DJ Nice. Follow-up niya po lahat ng kwentuhan natin. Ngayon kung nag-i-enjoy ka sa tugtugan at sa kwentuhan at sa ating playlist na Throwback Thursday, well, keep it locked dahil nandito na si DJ Nice para sa kanyang programang Isn't It Nice? DJ Benjamin, magpapaalam lang muna po. I'll see you tomorrow on a fun Friday. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station dito po yan sa GV99.1. Your Good Vibes. It's 7 minutes past the hour of 12. That time check is brought to you by SM City Clark 3-Day Sale.
2: SM 3-Day Sale on May 15, 16, and 17 at SM City Clark.
3: Protect yourself from sunburn, Kavives. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: Taking you higher, we are Cloud 7. This is GV99.1, your good vibes.
5: Patche RiteMed Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
6: Basta RiteMed, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
16: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
17: Anong summer heat check? Baka shower check. Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
16: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.

Fry with The Heat Is On. On your number one good vibe station, GV99.1. At pwedeng-pwede nyo na i-request ang mga hot, hot, hottest songs of the past natin. From the 70s, 80s, 90s. Ayan, padala nyo na yan ka-vibes. You can send them over via our text lines or on our page. You can send us a DM on our page. It's GV99.1. Might also want to click a follow. Lubos naming ma-appreciate yan. So The Heat Is On, parang feel na natin yung kasagsagan ng summer. Kung nakinig kayo sa The Morning Roundup, napakaraming in-announce ni DJ KG Boy, no, ng mga lugar kung saan makakaranas ng danger levels of the heat index. So, you can watch the replay or, you know, you can check. Because there's a list, you can check with Pag-asa, and we can always check on that list. Kasi ang haba nun, ah, ang haba nung nirundown yung mga listahan. At dahil napakainit na, ayun na nga, syempre ang daming nag-aircon. Yan ay reason, no? Ang daming kasi nag-wonder, bakit brownout? Ang daming nire-relate ito dun sa insidente kay Senator Bato. Pili na lang it's related dun sa Senado, dun sa gulo, yung gano'n. So, our Throwback Thursday question, yung una ay, ikaw ba ay may memories ng bata ka pa na may kaguluhan sa Pilipinas? Baka naabutan mo yung martial law? May pinatubo memories ka ba? Siyempre, yung pandemic, kaya tayo natatandaan pa natin yan. That was just a few years ago, eh. Pero, EDSA People 2, nagmarcha ka ba doon? Nakimarcha ka ba doon? Doon sa EDSA 2? Or baka yung EDSA 1? Share nyo na yan, kabay. At meron ba hindi nakaranas ng brownout kahapon? Kasi nag-red alert din yung NGCP kahapon, di ba? Kasi kami nakaranas. So let us know as well. At kung sakaling humahanap tayo ng backup, di ba? Yung backup na malamig. Rotational, no? So ikot-ikot tayo. Ikot-ikot tayo, baka dito sa Capito Sports Bar tingnan natin. Baka hindi brownout. O pwede magpalamig for a while. Open 24/7 ito with free entrance. You can visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. They've got back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. So together in electric brownout. Dahil nga may red alert, even in case you missed it. Ang rotational brownouts naka-schedule for 2:10 PM later, di ba? Sa Luzon. 4 PM to 9 PM. So I'm expecting, kasi yung iba, pagkakaintindi nila, tuloy-tuloy yan na diretsyong 4 to 9. Ako ang pagkakaintindi ko, hindi naman. Parang take turns. Take turns tayo. O, tama naman ba? Tama ba? Kasi ganun yung nangyari yesterday. Hindi naman siya yung sobrang haba. Kasi grabe naman yung sobrang haba. Pero what can we do ka vibes, no? Dahil mataas ang demand, napakainit ng panahon, nasa peak tayo na summer ngayon, tumataas ang konsumo ng kuryente. Alam mo, people from all walks of life, nag-a-avail na ng aircon. Mga kilala ko na, you know, hindi naman, medyo sobrang tight sa budget, laging ubos yung budget. Bumili na ng aircon, kahit window type lang. Diba, running joke pa yan eh, na yung 4-piece may bumili na ng window type aircon. Pero ako personally, may mga kilala na ako, dahil sa grabe talagang kainit. Kumbaga, they might just use it for a while.

para lang mamatay yung init dun sa bahay, ganun siguro, di ba? So dahil lahat nag-aircon, ano bang pwede natin gawin? Pwede tayong magtipid ng kuryente, iwasan muna natin daw. Daw! Ang paggamit, yung malalakas daw sa kuryente. Dahil di natin kaya hindi mag-aircon, di ba? Hindi, pero kung carry nyo naman, pwede namang sa gabi, di ba? You're working during the day. Baka pwede sa gabi na lang mag-aircon. Hindi. Washing machine at plancha daw. Ayun. Sa mga peak hours, karaniyan 1 to 4 p.m., 6 p.m. to 9 p.m., kung carry lang naman, di ba, scheduled naman yan. Baka naman pwede yung washing machine plancha sa weekend na lang. Kasi di ba, during weekdays, syempre, nasa work yung mga tao, nasa opisina yung mga tao. So, lahat tayo sabay-sabay talagang gumagamit sa kuryente. Quick hello to 7969. Good afternoon, DJ Nice. At pakiplay nyo naman yung Anywhere For You by the Backstreet Boys. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And the Bordillos family, Nasuki din natin. And also the... All the ka-vibes, no? From Porac. So dahil medyo pa-chill-chill lang tayo, gusto natin medyo lumamig-lamig yung ulo natin at katawan natin. Just keeping it cool with you this afternoon. Dito sa GB 99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare. Bungo,
9: extra galing.
7: Igago,
9: para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Ikatapos ng anim,
15: magtago na kayo.
14: Hoy, hindi ganon.
15: Ay, paano ba?
14: Hanggang 6 sa puntang 9. 6 to 9 p.m.
15: 6? Hanggang 9?
14: 6 to 9?
16: This is After 6.
14: Kasama si DJ Dada, the real Mashurap, the real Mapambitin. At si DJ Nina, ang nag-iisang Nina Nais.
15: Every Wednesdays
14: and Fridays, tandaan After 6.
15: Don't miss out.
13: We are GV 99.1.

0: to become one on your number one good vibe station, GV99.1. This is DJ Nice, and DJ Nice na Nice, pero lagi may pabaon na spice, pero it's a throwback Thursday. It's your favorite day. It might be your favorite day. Hindi naman lahat today yung favorite day. Okay, gusto din yung mga naririnig yung mga trending na hits natin, yung mga hot, hot hits natin, no? Which we usually play. So, isn't it nice Monday to Thursday? Ay, Monday to Wednesday. Kasi Monday to Thursday tayo. 12 noon to 3 p.m.
1: Never say you believe it. Say you believe.
0: So, kung meron kayong mga song requests, no, na throwback, eh, pwede nyong padala yan. And if you missed our Throwback Thursday question, na tinatanong ko nga, merong mga kaguluhan, di ba? Ano nangyari kagabi? Kayo ba, ano mga naaalala niyong kaguluhan nung bata pa kayo? Ano yung mga memories niyo about that? And also memories of rotational brownouts? Buti nga ngayon, mabilis-bilis na eh. At least where I'm from. Kasi nung bata ako, tanda ko napakahaba. Like, napakatagal. Yung ganun. Tapos, wala naman ding... Basta, mahilig pa kami sa kandila. Lagi lang kami pamaypay. Ganun-ganun lang yung mga gamit namin. Ang masasabi ni Norberto, basta may natatandaan siyang nadatnan niya pang kudeta. Sure ka bang gusto mong i-research yan? I-research ko nga rin in history sana yung energy crisis eh. May naranasan na tayong ganun, diba? Kaso baka mag-flex na naman si DJ Benjamin na hindi siya relate. Nung panahon ba yun ni former President Fidel Ramos? Let me double check. Baka sabihin ni DJ Benjamin, hindi niya naabutan si Ramos, no? Mag-compute-compute tayo. Kasi ano, na-flex niya kanina, munti ka na. Tingnan mo, hindi rin relate yung mga tech namin dito. Mga bata pa yung mga tao dito kasi. Kaya sabi ko sa inyo, nakakabata yung nandito tayo. Okay, hindi na nalang maalala si President Fidel Ramos. Pwede rin kayo mag-PM sa ating page, ha? Shoutouts kay Sir Ridsmon Mendoza na parang, well, he's from Dau and he's interested to promote, no? Or to advertise. At gusto niyang bumisita raw dito sa office. So, kung gusto niyang bumisita dito sa office, pwedeng-pwede naman po. Oo, lalo na kung may dala kayong delish cheese dough pizza. Pwede po magdala ng pizza dito. Pwede mangga. Ay, kamusta na si Ka-Vibes, ano? Joseph Salas. Yung maraming salamat, Ka-Vibes Joseph Salas. Talaga may pa-surprise Mother's Day. Mangus tayo sa baba. Noong isang araw, hindi ko na nayakyan. Kasi sa baba eh, talagang pauwi na yung ganun. So ayun na nga, pwede kayo magpa-deliver sa inyong delivery app or any branch, ganun. As low as 229. 229 pesos yan. Ayan, gutom na tayo. Gutom na kasi tayo eh. Open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Pero kidding aside, Sir Ritzmon, ha? Oo, maigaganon na din natin yung brand mo. Mapagtitripan din natin yung brand mo. Para ulit-ulitin natin yan. On air. Ayan. So feel free to visit us for partnerships dito sa ating studio, GV99.1. Ito nga, si Onyeng, na-late yung tip mo eh. Sabi niya, kapag sinabi ko kasi kung ang karanasan ko, edi malalaman ng mga tao yung age ko. Diba? Sabi nga ni Onyeng, paano ko sinabi ko yung sa... Tingnan mo si Norberto, diba? Yung gera na yung... Parang gera itong sineshare niya. Anong panahon ng kopong-kopong na yun? Diba? So kaya, na-late na yung tip mo. Kaya nakakapag-flexy DJ Benjamin. Sa munti ka niyang pagka-Gen Z kanina. Ano, sabi naman ni Ben Carlos, pwede mag-request ng song Only Love by Trademark. Thanks, DJ Nice. Kaguluhan dati, yung kay former President Roddy. Medyo recent yun ah. Pero yung tinatanong ko, nung bata ka pa, may natatandaan ka ba? May remnants ba sa memory mo? Brownout, parang wala akong naranasan. O, diba? Sana all. Yan. Ayan. Baka sana mall. Baka lagi kang nasa mall kaya wala kang nararanasan. So let's get back to more of the music ka vibes. Dahil maya-maya, ano, since usapin yung red alert, napakainit, ang taas ng kuryente, tumaas ng kuryente, yung pinakamalaking company sa Manila ay nag-share uli ng mga tipid-tipid dip sa kuryente. O kanina meron na tayong na-mention na yung washing machine pala, yung plancha, baka pwede i-schedule na lang, diba? Dahil ang lakas din pala niyan sa kuryente. So ito yung electric company siya sa Manila na nasa balita din. So play na natin itong Manila on your number one good vibe station, GV 99.1.

Shoutouts kay ano ha, Joseph Salas. Thank you uli sa iyong surprise pa Mother's Day gift. Ayan, we got Gail Santos also here. Ang pagkakaalam ko, magulo sa Manila nung panahon ni then President Joseph Estrada. Ayan, alam namin ni Gail yan kasi nag-walk out tayo, ba? Diba? Sa klase. At nagmarcha tayo sa EDSA. Matagal nag-brownout, wala dito sa Angeles. Takot matagalan, mawalang kuryente. Ayan. So, itutuloy natin yung pagtitipid sa kuryente dahil feeling ko iinit pa. Oh, medyo naubusan na tayo ng time, no? So, abangan niyo yan. Si Bien kasi nung bata pa siya, puro laro, kaya hindi siya masyadong aware dun sa mga kaguluhan. Lahat ay di ba't kay dali, ganyan ka lang sa... Baka narinig niyo na to, kasi di ba, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. So kung wala talaga yung money, di ba, we don't have that money. 229 pesos lang yung meron ka, di ba? Eh, sulit na sulit ka na dito. Sa ating Delish Cheese Dough Pizza, once again, you can order from any branch. They're open for franchise again soon and stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Lahat ay di ba kay dali, ganyan. Bawa, wala naman pang gas, nagmamanila ka pa. Meron naman dito sa Mabalacat. Ng Bigger, Better Capito Sports Bar, they've got back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 with free entrance. Mas hindi pa nakaka-stress, diba? Ang simpleng buhay. Shoutouts din sa mga tiga-arayat. Ayan, yung OVM staff dyan, araw-araw nakikinig sa aming matikas na transporter na si Ka-Erdy, Chief Pasky. At yung mga iba niyong song requests, huwag kayong mag-aala. Or ano ba yan? Ano nangyari sa Tagalog natin, Kavals? Ano nangyari sa Filipino natin? Huwag kayong mag-aala. Ipagpa-play yan or ipa-play yan sa inyo ni DJ Kakay later. Dahil siya ang kasunod natin, no? 3 to 6 p.m. We also have, I think I did not forget anybody else eh. Pero ang may add pa ni Norberto nung kabataan namin, bukod sa naabutan niyang gera, sino kasi nakaabot ng kudeta? Pag brownout, hindi pa uso yung kandila. Sila gamit parang agasera yata. O maraming salamat ka Vibe sa inyong pagtutok araw-araw sa GV99.1. Change starts in you and me, pero hanggang ngayon hindi pa rin natin ma-vote si Wisely. Yun nga yung usapin namin ni DJ Benjamin, yung parang stuck kami kung ano ba mangyayari sa atin, no? Hindi naman din natin pwede sabihin na ito yung tamang iboto. Kasi dapat manggaling yon sa sarili natin. And who knows, when we do finally vote wisely and also do what we can, where we can, then maybe, just maybe, we can change the world. This has been DJ Nice on GV 99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.

0: We are GV99.1.
1: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit buntok, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ampong tukitoking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
2: Lumat,
3: you are currently listening to GV99.1.
2: Your good vibes.

0: It is now 7:20 p.m. This time check is brought to you by
1: Waltermart. Sarap maging mom.
2: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, Kavibes. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1.
3: Patche RiteMed ing pagkatiwalan, ipili taya ampong anyaran.
4: Basta RiteMed, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
12: GV 99.1 goes online.

pag-uusapan, hinahanap nyo kung anong pag-uusapan. Hindi, joke lang. Guys, di ba habang nasa school tayo, akala natin pag-graduate natin yung ready na tayo sumabak sa buhay. Marunong tayo mag-solve ng math, ng algebra, gumawa ng thesis at mag-report. Pero pagdating sa totoong buhay, may mga biglaang surprise exam. Guys, ang ating topic for today is, ano yung mga natutunan mo na hindi na ituro sa school? Ayan mga bay, ulitin ko ang topic natin for today. Ano yung mga natutunan mo na hindi na ituro sa school? Ayan, for example, paano mag-budget ng sweldo? At paano mag-move on habang may trabaho ka? Ayan mga bay, sa inyo mga example ko. O paano ngumiti kahit gusto mong mag-resign? Kaya mga abays, paano mo nga ba, or ano yung mga natutunan mo na hindi na ituro sa school? Marami yan eh. Bahala na kayong mag-isip. Meron akong... yun yung mga tanong natin for today. I-text nyo na yan or tawagan nyo ako sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Mga guys, pag-usapan natin yung mga life lessons na libre lang pero sobrang sakit matutunan. Pwede rin nyo rin po kami i-message aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. Mababakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GB99.1.

0: aming YouTube channel naman dyan. Simply search GV99.1, your good vibe station. Come and go. At galing kaya singwa singaso sa ating Facebook.
1: Chinese customer. Ay, sorry.
0: Ay, GB, may accident here sa Mayfield Friendship Highway. Ayan, meron daw pong aksidente dyan sa Mayfield Friendship Highway. Kaya mag-iingat po tayo, mga ka-vibes. Sigurado, traffic na naman po yan. Ayan, magdodobli ingat po kung saan man po yan. At iwasan na po natin dumaan dyan sa Mayfield Friendship Highway sa Angeles City po. Sigurado po, yan na naman po ang traffic. Kaya magdodobli ingat po tayo para at least hindi tayo ma-aksidente. At wag po tayo magdadrive na nakainom. Nakainom ng alak, ha? Hindi na tubig. Huwag tayong magdadrive na nakainom. Lalo-lalo na sa mga kabibes natin na nakamotor ngayon, madalas ang aksidente sa motor. Diba? Pero ngayon, ang aksidente ay kotse. No? Lalo-lalo na dito sa Phil Am Friendship Highway na no, medyo malaki ang daan at mabibilis po ang mga sasakyan dyan. Kaya magdodobli ingat po tayo. In your eyes all the way. Papacheck din natin na accident.

0: yung mga natutunan mo na hindi na ituro sa school. Marami po dyan, paano mag-budget, paano mag-move on habang may trabaho, at paano ngumiti kahit gusto mo nang mag-resign. Yan yung mga example natin for tonight. Pero maya-maya ay babasahin ko muna yung mga text messages. At ito na nga, sige na nga, basahin na nga natin. Medyo ang dami pala. Ay, sige, ito galing kay 7746. Good evening, DJ Clark. Pa-request naman po ng Material Girl by Madonna from Grace of Porac. Ayan, sige, na-i-play ko na po yan kanina at sana napakinggan mo. At galing naman ito kay ha? 7330, hello DJ Clark, pag-greet naman sa Solid Givinians, OVM, staff ng LGU Arayat, sa aming matika sa transporter na si Ka-Erdy Chip Paski, at sa aming very supportive at working, ayun, VM, Moching Changkongko. Ay, pa-play naman po ng Your Universe by Rico Blanco. Maraming salamat at more power, GV. Ay, sige, ipi-play ko yan maya-maya. And galing kay 8022, gandang gabi po. Eh, magandang gabi rin sa'yo. And another texter from 7969. Good evening, DJ Clark. Pa-play naman, pa-play nyo naman po ang Like a Rose by A1. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Sige, lalayan na po natin yan maya-maya. Galing kay 5975. Good evening, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng Drowning by Backstreet Boys? Salamat po. And another texter from 1461. Hi, DJ Clark. Pag-greet naman po sa tropang TNVS Classic Friends Club. Thank you, DJ from Bagsik. Ayan, happy listening po sa mga TNVS driver natin dyan na lagi naka-tune in sa GB99.1, lalong-lalo na sa Classic Friends Club. Ayan, happy listening po. At galing kay Ma'am Marie Cristolio Fernando. Hi, DJ Clark. Kamusta naman po? Ay, mabuti naman po at medyo normal-normal na aking nararamdaman ngayon. At ready na sumabak at mang-abuso ng katawan ulit. Ayan, pakiplay nyo naman po ng Take On Me by Aha! Na-i-play ko na po yan kanina at sana napakinggan mo, Ma'am Marie Cristo. Thanks and pa-shoutout from Santo Cristo Guagua. Hey, sa lahat ng Givinians, God bless you more, DJ Clark. Ingat po kayo. Maraming salamat. Ingat din po kayo lahat. Sa lahat na nakikinig po, kung kayo po ay nagde-drive, diretso lang ang tingin. Kaliwat kanan, saglitan lang ang tingin sa kaliwa, saglit lang ang tingin sa kanan. Basta diretso lang ang tingin. Kapag meron kayong nakitang kakaiba sa inyong gilid at na ano ang attention ninyo, eh wag niyong masyadong tagalan. Wag niyong masyadong titigan. Alam niyo naman yung mga sinasabi ko. Diba? Saktong ano lang, huwag kayo masyadong magpa-distract. Eh, kayo ay nagda-drive. Kung kayo ay hindi naman nagda-drive, ikaw ay passenger princess man yan, eh, maging alerto ka rin sa inyong nasa paligid. Para ikaw ay taga-preno kahit wala sa iyo ang preno. Minsan kapag ikaw ay passenger princess lang, eh, napapapreno din yung paa mo eh. Akala mo may magagawa yung paa mo eh, no? Kapag ako ay passenger lang, napapapreno rin ako. As yung driver, napapreno ka, no? Sabi. Kasi paano yung preno i-delay? Pipreno yung malapit na eh. Huwag ganun. Dapat prenong malayo pa. Baka hindi makabuelo yung sasakya, bumangga ka. Hindi yari ka pa. Mga kabay, sulitin ko ang topic natin for today. Ano yung mga natutunan mo na hindi na ituro sa eskwelahan? Ito ating mga numbers, 0970695768 or sa 0908-516-4466. At dahil shy type tayo for today, shy type. And let's play the show. The Xiong? Let's play the na song. Shy Guy by Diana King. Once again, my name is DJ Clark. I don't want no fly guy. Sa programang Good Vibes Connection, only here on DV99.1, your Good Vibes. Know what I want, yeah.
1: We are GV99.1.

And you are still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. The innocent can never last. Mga vibes, ang topic natin for today, ano yung mga natutunan mo na hindi na ituro sa school? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 3... Mapapakinggan po sa Channel 306 sa Signal TV po yan. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1.

ikaw ang topic natin for today. Ano yung mga natutunan mo na hindi na ituro sa school yung pag yung kanina example ko yung pagbabudget sa sweldo mo? Yung pag-move on habang may trabaho. At at yung paano umiti kahit gusto mo nang mag-resign. Ayan, aking mga example ito. Basahin ko muna yung mga text messages. Galing ito kay 9618. Good evening, DJ Clark. Ang hindi ko natutunan sa school, yung natutunan ko ngayon ay manigaw ng boss bago mag-resign. Kaya po full-time na, full-time TNVS driver na ako ngayon. Kaya ako nga pala si Kuya Will, isang TNVS driver. Akala ko ikaw yung namimigay ng jacket at yung hindi pwedeng pansinin kapag ikaw at hindi pwedeng tignan. Kapag ikay nando doon, kapag nakikita si Kuya Will, hindi mo daw siya pwedeng tignan. Ayon! Di umano sa isang vlog na napanood ko. Yan ha, ako ay nanonood lamang. At galing ito kay 8022, si Junjun Villanueva po ito ng Mabalacat, Marcos Village, Pampanga. Ayan, magandang gabi sa'yo, Kuya Junjun ng Marcos Village ng Mabalacat.

vibes! Medyo na-starter tayo dun eh, no? Sige, pasahin ko muna inyong mga text messages pa. Ito, galing kay 5146. DJ, natutunan kong mabilis mawala ang sweldo. Natutunan kong mabilis mawala. Totoo yan. Ako isang araw lang, ubos lahat yan. Wash out! Walang natitira. May hugot yata si 3416. Oh, DJ, hindi na ituro paano maging okay kahit pagod ka na. Wala kang choice, kailangan mo maging okay. Ito, galing kay 1247. DJ, natutunan kong mas nakakapagod pala ang buhay kaysa sa thesis. Ako din eh. Oh, parang gusto ko na lang bumalik sa pag-aaral eh. Wala kang problema, wala kang anong tawag dito, wala kang ano lang, tamang pasok lang, tamang uwi lang din kapag tapos na ang pasok.

Cutting lang, pero wala eh, nandoon na eh, no? Pag ikaw ay nag-graduate, matutunan mo kung paano magtipid. Matututunan mo paano mag, anong tawag dito, humaba ang pasensya. Matutunan mo kumain ng sisig na tag-39. Dati hindi mo kinakain yon, ngayon kinakain mo na. At matutunan mo rin na kumain din ng omelette na tag-39 na medyo malansaw. Alam nyo yung sinasabi ko.

ito galing kaya ito 6547. DJ, natutunan ko na hindi lahat ng tao mananatili kahit gaano mo sila kamahal. Ay, may hugot siya. Pero totoo naman yan. Minsan kasi kahit sabihin na natin lahat ng tao po nagigising yan. Lahat ng tao iba't ibang umaga ang meron yan. At hindi mo masabi kapag isang araw ay paggising niyan, hindi ka na mahal. Dahil iba-iba po ang tao ngayon. Hindi mo masasabi. Iba't iba ang gising na mga yan. Ito galing kay 6549. DJ, ang dami kong natutunan sa school, math, science, grammar, kung ano-ano pa. Pero wala nagturo sa akin kung paano harapin yung totoong buhay. Ako magtuturo sa'yo. Paano nga ba? Di ko alam, meron ba totoo at fake na buhay? Ha? Joke lang po. Joke lang yun, ha? Walang lesson tungkol sa heartbreak. Walang subject kung paano bumangon kapag pagod ka na. At walang at lalong walang exam na naghanda sa akin sa pakiramdam na mawala yung sarili ko habang pilit akong lumalaban araw-araw. Natutunan ko na lang lahat yon habang nasasaktan, habang umiiyak ng tahimik, habang nagpapanggap na okay kahit hindi naman talaga. At siguro yun talaga ang adulting, DJ, yung matuto habang unti-unti kang dinudurog ng realidad. Totoo yan. Kapag ikaw ay graduate at kumakayod na mag-isa, binubuhay mo na yung sarili mo, lalong-lalo na kung bumubuhay ka na ng pamilya. At dun ka matututo, at dun ka magsisisi bakit mo ginawa lahat ng ginawa mo noon. At minsan nagsisisi ka rin bakit hindi ka nag-aral na mabuti. At nare-realize mo ngayon na pagtanda mo na at gumawa ka ng sarili mong pamilya, saan kayo pupulutin? Marami tayong realizations na mga hindi na ituro sa school. Maraming mga, ano tawag dito, yung mga sinasabi, yung mga pangaral ng ating mga teacher at hindi natin pinakinggan noon. At ngayon ay pinagsisisihan mo, sana nakinig ako. Tama ba ako, mga students? Ay, nagnaraging teacher. Like my father's come to pass, 20 years has come. At minsan na, kasi habang tumatanda tayo, mga ka-vibes, no, doon natin nare-realize na hindi pala sapat yung mga natututunan natin sa classroom para maihanda tayo sa bigat ng totoong buhay. Ang hirap, ang bigat, ang hirap na mga responsibilidad na nakaakay sa'yo. Yan po ang totoong buhay. At walang nagturo sa atin kung paano mawala ng tao. Ay, ano daw? Mawala. Wait. At walang nagturo sa atin paano tayo. Paano tayo umangat sa buhay. At wala din nagturo kung paano mag-heal habang kailangan mo pa rin pumasok kinabukasan. Kahit nasasaktan ka ngayong gabi, kahit na ano ang pinagdadaanan mo ngayong gabi, kailangan kinabukasan, kailangan mong kumayod ulit, kailangan mong pumasok. Kasi wala,

Ito galing kay 7894. DJ, natutunan ko, kahit mabait ka, pwede ka pa rin iwan. Totoo yan, kahit na ano pa ang pinakita mo sa tao, kahit na gaano pa kabait, kahit malaanghel ka na doon sa pinakita mo sa isang tao, kahit sobrang bait mo pa rin, iiwan at iiwan ka na mga yan. At ikaw lang din mag-isa ang matitira.

0968-8947. Ako DJ, natutunan ko, hindi lahat ng kumusta ka, concern talaga. Totoo yan yung iba nang hihiram. Yung iba, baka may 1K ka, bayaran ko next month. Iba, baka may 500 ka, bayaran ko next week. Hindi lahat po na nangangamusta yung concern yung mga yan. Yung iba, nanghihiram lang yan, tapos walang bayad-bayad. Ako marami na ako na experience yan. Kapag may nangangamusta, lalo na kung pangalan ko lang, hindi ko nare-replyan. Lalo na kung hindi naman tayo close. Lalo na kung ngayon lang tayo magka-chat. Ah, marami ako na experience eh. Naman, bigay ang pangalan. Tumisan, sinagot ko eh. Okay lang naman, ikaw, kamusta ka? O eto, sabi niya. Eto, okay lang naman. Balita ko, mayaman ka daw eh, sabi. Sabi ko, hindi. Ay, ako ay nagtatrabaho lamang, sabi kong gano'n. At tapos, banat niya sa akin. Baka pwede ang makahiram. Di na ako nag-reply. Di na talaga ako nag-reply. Kaya pag lahat na nangangamusta sa akin, lalo na ako, hindi naman tayo close. Di ko nare-reply. Bahala ka. Ito galing kay yan 9147. DJ, natutunan kong hindi lahat ng pangarap matutupad kahit ibigay mo lahat. Pero totoo yan eh. Marami tayong mga pangarap, lalo-lalo na kung ikaw ay adult na. Adulting 101 ka na, marami kang ano eh, nakaset ka pa eh, di ba? Nung nag-aaral ka, dapat 25, may asawa ka na. 26, dapat mayroon ka ng bahay at lupa, sasakyan. Dapat may ganito ka na, pero hanggang ngayon, nasaan ka? Di ba ang hirap? Ganyan yung mga... Diba? Na-realize mo ngayon. Diba? May mga ganyan tayo na siniset na time frame, diba? Ngayon na lang hanggang ngayon, kumakayod pa rin tayo. Ganon kahirap ang buhay. Diba? Tinatawanan na lang natin ngayon kaya kasi meron tayong magsiset-set pa, diba? Tapos pag kita-kita kayo ng mga friends mo, akala ko ba meron ka ng ganito? Akala ko ba meron? Pantay-pantay lang kayo na nahihirapan. Nahihirapan kumita ng pera. Pero okay lang yan, di ba? Kasi experience na yan eh. Okay lang na medyo napag-iiwanan tayo sa ngayon. Baka hindi pa natin time. Okay lang kahit sila pa yung sila ang nauna. Okay lang yon. Dahil hindi naman tayo nakikipagkompetensya. Maging masaya tayo kung ano man yung natatahak nila ngayon, kung ano man yung mga achievements nila, kung ano man yung mga, kung sila ay nakakaangat-angat na, maging masaya tayo at yun yung tunay na kaibigan, di ba? Sa ngayon, hindi mo pa panahon, sa ngayon, kailangan mo pa kumayod, sa ngayon, magdoble effort ka. Diba? Para at least umuusad ka rin. Umuusad din tayo. Paulitin ko ang topic natin for today. Ano nga ba yung mga natutunan mo na hindi na ito sa school? Medyo lumalalim na tayo. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin mag-commercial break. At ako'y magbabalik agad ha. Let's play the song... Ito, gustong-gusto ko itong kantang ito. Itong kanta na ito, parang feel na feel talaga ni Jonas Brothers ang kanyang awiting na ito na When You Look Me in the Eyes. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GB 99.1, Your Good Vibes.

you are still listening to GB19.1, your good vibes. My name is DJ Kulwar sa programang Good Vibes Connection. It is now 8:51 na po ng gabi sa buong Pilipinas at kailangan ko na magpaalam. Pero bago ang lahat, syempre babasahin ko muna yung mga text messages. All day, staring at the ceiling. Galing kay 5456, DJ, natutunan ko na hindi pala lahat or hindi pala habang buhay may taong sasalo sa'yo. Dati kasi akala ko kapag mabait ka at totoo ka sa tao, hindi ka nila iiwan. Pero habang tumatagal, doon ko nakikita na kahit anong ibigay mo, may mga taong kaya ka pa rin bitawan. Hindi itinuro sa school kung paano tanggapin yung pagkawala. Hindi itinuro kung paano matulog ng mabigat yung dibdib mo. Pero kailangan mong gumising kinabukasan na parang okay ka lang. At lalong hindi itinuro kung paano buuin ulit yung sarili mo. Pagkatapos mong maubos, kakabigay sa iba. Kaya siguro habang tumatanda tayo, mas tahimik na lang tayo. Kasi may mga sakit pa lang hindi kayang ayusin ng advice. Panahon lang talaga. At totoo yan, kapag nasaktan ka ng tuluyan, ang todo-todo, kahit na sino pa ang mag-advise sa'yo, hinding-hindi po yan mag-ihilo. It takes time nga, diba? Minsan taon, minsan decades pa eh. Mga

hindi itinuro kung paano magpanggap na okay kahit gusto mo nang sumuko. Think of me and how I used to be. At another texter galing kay 3246 DJ, hindi itinuro paano mawalan ng tao na akala mo

marami tayong mga natutunan sa buhay na hindi po naituro sa school, lalong-lalo na kung personal po na experience ninyo. Marami tayong pwedeng i-share. Marami tayong pwedeng ibato on air, di ba? Pero dahil syempre hindi po natin pwede isa-isahin kung ano nga ba naituro ng buhay or hindi naituro ng school. Hindi na ituro maging confident sa sarili. Hindi na ituro paano ka makipag kapwa tao. Marami pong hindi na ituro sa school na natutunan po natin araw-araw. Marami po tayo natututunan araw-araw sa iba't ibang klase ng tao, sa iba't ibang nakakasalamuha po natin. Marami po yan na binibigay na aral. Minuminuto, marami tayong natututunan eh. Lalong-lalo na kung iba't ibang tao yung mga nakakasama mo araw-araw, yung mga nakakasalamuha mo, yung mga nakakausap mo. Marami po. Opo. Ang marami ako natututunan. Wow, ang dami. Ang marami. Hindi lahat pwede maituro sa'yo. Kailangan mo rin na self-study. Diba? Lahat ng yon. Minsan kapag nasa trabaho ka, kapag na-stick ka lang doon sa mga naituro sa'yo, minsan makangalawang ka, dapat matutunan mo din na matuto mag-isa. Na hindi lahat po ng ano tawag dito, huwag tayo magbabase kung ano man lang yung naituro sa'yo. Kaya naman mga kabais, ako'y magpapaalam na kasi oras na po. It's now 8:55 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Ang dami nating narinig na kwento kung ano nga ba yung mga lessons na hindi naituro sa school pero itinuro ng buhay sa pinakamahirap na paraan. Yung mga lesson na may kasamang pagod, luha at pagkawala, minsan mga aral din na hindi mo ginustong matutunan. Marami po yan. Pero kailangan para mas makilala mo rin yung sarili mo. Marami tayong tawag dito. Marami tayong natutunan na hindi mo dapat, yung kahit ayaw mong matutunan, bigla-bigla darating sa iyan para matuto ka sa buhay. At siguro habang tumatanda tayo, doon natin nare-realize na hindi pala lahat ng kayang ihanda ng libro o classroom. May mga bagay talaga na mas mararamdaman mo muna bago mo maintindihan. Ipaparamdam sa iyo yung sakit bago mo ma-realize na tama pala yun. Pero bawat na nararamdaman mong sakit, nalalagpasan din naman natin.

At mga ka-vice, kailangan ko na magpaala. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6pm to 9pm. Yes, sa programang Good Vibes Connection. Once again, my name is DJ Clark na nagpapaalala na minsan yung pinakamahalagang lesson sa buhay ay galing sa mga panahon na pinaka nasaktan tayo. Kaya magandang gabi mga ka-vibes at good night. And let's play the song It's My Life by Bon Jovi and only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Na-imagine ko na bubuwi sa pindalaw eh.
1: Anong sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

0: We got the vibes and the headlines for the morning roundups. Oras po na 6:44 ng umaga. It's a Friday today, mga ka-vibes. We're on the 15th of May 2026. And halos makakalahati na ho natin ito. I'm saying halos makakalahati dahil hanggang 31 ho yan. Ano? Probably tomorrow will be the middle of May. But for now, it's the 15th. It's Payday Friday. Come on! Paalala ko lang ha, i-priority yung mga kailangan bayaran, lalong-lalo na yung mataas po ninyo na kuryente. Nakakalimutan ninyo. Bago kung saan-saan yung paggasusin niyo yung pera, baka nakakalimutan ninyo. Ano? Tas ang kuryente natin ngayon. Come on! Doon sabi ng pag-asa, di ba? Supposedly, Mayo, dyan papasok yung tag-ulan. Sana naman, para naman, medyo makatipid-tapid naman kami, ano? Diba, sulit-sulit naman namin ang aming binabayad. Sana lahat ng pinaggagastosan natin gano'n, no? Dapat may sulit. Dapat may ganong klaseng batas na ilabas ang Kongreso. Di ba? Yung tipong required na we always get our money's worth. Pagdating man yan sa mga produkto, pagdating man yan sa mga serbisyo, dapat top quality lagi. Hindi pwedeng hindi tayo nabibigyan ng mga kalidad na produkto at kalidad na serbisyo. Di ba? Tapos isama na rin yung mga government officials na dapat ang servisyong binibigay ng gobyerno, edi kalidad din. Bago silang magsingil-singil lang kung ano-anong tax. Diba? Tapos pag ganun, pag hindi maganda ang servisyo, di magbabayad. Diba? Kaya pag may delay sa proyekto, diba, dapat may bawas muna sa babayaran na na buwis. Pwede yung ganun. O kaya pag may naiimbestigahan na pagnanakaw, mga alleged na mga ghost projects, bawasan muna ang binabayad na tax. Hindi pa naman masagot-sagot sa amin, saan nyo dinala ang pera namin, tapos maniningil na naman kayo. Alam mo yon? Kaso hindi ganun eh. Diba? Tapos yung pinaghahanap ninyo, wala na sa Senado. Tingnan natin anong magiging pagpapaliwanag ng ating mga otoridad. Bakit ba hindi nila nalaman ang paglabas nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa from the Senate? Ano? Ano ba mananagot dito? Diba? Alam mo, nagpunta pa doon ng DILG Secretary John Vicremulia. At doon pa ang PNP Chief na si Nartates, di ba? Pwede mo yung mga top officials yan pagdating sa seguridad? So what went wrong? Kahapon lamang, tatlo-tatlong version ang narinig ko eh. Kaya huwag niyong tatanungin sa akin kung alam mo ba, KJ, hindi ko nga alam. Gulong-gulong nga din ako. Diba? Kulay. 6:47 ng oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Bago ho tayo magpatuloy sa programa at bago ho tayo mag-instant shoutout, punta kayo sa facebook.com/gv991. Basahin ko yung mga komento nyo dyan. Pwede rin ho kayong mag-text sa akin 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Siyempre, silipin muna natin ating lagay ng panahon ngayong araw ho ng Friday. Ito ho yung monitoring ng pag-aasa at binabantayan pa rin ho yung isang low pressure area. Ito ho yung dating Bagyong Kaloy. As of 3 a.m. today, it was estimated based on all available data, located po yan sa 1,055 km east ng southeastern Luzon. We're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa bandang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Dahil po yan sa localized thunderstorms. Sunrise kaninang 5:28 at sunset po natin mamayang 6:17 in the evening. 6:48 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Eto na! It's time for our instant shoutout. Ano ba pagkakabalahan nyo ngayong weekend na ito? Kayo ba'y matutulog lamang? Lalo na eh, kabi-kabilaan ng brownout, ne? Hello, Eteriza Gamboa. Nako, manalbe balita. Ah, enako, manalbe balita. Panayin, danakamong mamalita. Bangye, kumitatas BP. Pagbeng. Pero alam nyo, no, maganda ang sinabi mo, Eteriza, ha? Kasi yun ang tip pagdating sa pagtulog, nung bisa kang mipatutud maranon, mipatutud manyaman, do not let your heart race. Gets nyo? Eyo pabore na mitatasyeng kaya kayong BP, nabibilis ang tibok ng inyong puso kasi may hirapan ho kayong makatulog ng ganon. It's gonna be hard for you to have a restful and peaceful sleep. It works that way. Our bodies like that. So, that's the reason why you're not supposed to be drinking coffee a few hours before going to bed. You're not supposed to eat, especially eat a lot before you go to bed, because when we eat, our stomach, our digestive systems goes to work, and when that happens, bumibilis ng tibok ng ating mga puso. Huwag kang makikipag-away, di ba? Kaya nga ako eh, hindi ako naniniwala dun sa payo minsan ng mga ninong at ninang. Pag nag-host ako ng kasalo, nag-attend ako ng kasal. Hindi, well, this is debatable, di ba? Kanya-kanya naman din trip yan, ano? Doon ko malalaman kung ang ninong at ninang talaga ay nagsasabi ng totoo. Pag sinabi niyang, huwag kayong matutulog na hindi kayo nagkakaayos para sa akin, parang malabo yata yan. May mga bagay talaga na kailangan ng oras at panahon para maghilom o para magpahupa ng damdamin. Minsan ho kasi kung kailan yung pinag-uusapan, dun pa lumalala pag mataas ang emosyon. Now, kung kilala niyo yung mga sarili ninyo na kaya niyong kontrolin ang inyong emosyon, you can self-soothe, di ba? Iga mismo, emo kailangan manayang aliwang tao, banta kumalma ka. May mga ganun kasi, di ba? Their emotions sometimes, malaki yung impluensya ng ibang tao on how they would be able to feel. At ang kaliwa, pagdating lang daralanan, agad-agad, nagsusumbong yan, no? Sa mga magulang man, sa mga kaibigan man, o kung kani-kanino man na pwedeng pagsabihan, at dun pa lang sila medyo kakalma. Yung mga iba naman, kahit hindi nila ikukwento, kaya nila eh. Yung iba naman, depende, no? Kumporme dun sa pinagdadaanan nilang problema. Pero yun ang problema, sometimes we're being very dependent on other people and how to be able to regulate our emotions. Sana ganun ang idea. We would have to know how to regulate our own emotions so that we can communicate better and we will be able to deal with different situations better. Diba? Hindi mo kailangan ilabas yung emotion mo at makipag-away para humupa ang iyong init ng ulo. Di ba? May mga ganun kasi. Burida, tilang... Dati lang nga kapate, bayo largo, babay impression da. Alam mo yung ganon, di ba? Yung style ba? Kasalanan na nila pero sila pa yung mataas ang boses. May ganon eh, di ba? Learn how to, you know, control your emotions. But going back to what I'm saying, minsan kailangan natin ng proper demeanor, cooler heads before you talk about important things. Dahil pag pinilit mo, baka imbis na magkasundo kayo, lalo pa kayong maglayo at magkawatak-watak. Gets niyo? So, makanta siguro. Eko mipate nung bayo ko mitutud. Kasi, matutud. Kasi lalo ko ngayon mipatutud. Pisipan nyo yung nga nung pisabihan nyo man o whatsoever. Unless, sabi ko nga sa inyo, kung kaya nyong dalhin ang inyong emosyon. Diba? Hindi mo kailangan na sumigaw para masabi yung punto mo, diba? Alam mo yun. Ito lang naman ang rule of thumb dyan, ha? Every time you're in those times of confrontation, you have to make your intentions pure. Ano ba ang dahilan kung bakit gusto mong kausapin? Gusto mong kumprontahin, diba? Kung sino man ang kaalitan mo, asawa mo man yan, or other people, or, you know, people inside your office, di ba? Kung ang intention mo ay magkabati kayo at magkaayos kayo, then go ahead. It's gonna be easy for you to communicate. Pero kung intention mo, para lang magantihan siya sa kung ano-anong pinaggagawa niya sa'yo, masabihan siya ng masasamang bagay, hindi ka talaga makakapag-communicate na maayos. If you know what I mean, okay? Tandaan nyo lagi, walang perpektong tao, lahat tayo nagkakamali, di ba? Kung anong panukat na ginagamit mong panukat sa ibang tao, yun din ang gagamitin panukat sa'yo. So, huwag ka masyadong nag-iinarte, huwag ka masyadong pa-perfect. Kung ikaw mismo, hindi ka naman din perfect. Wala naman din talagang perfect. Di ba? Huwag ka naman masyadong mataas ang loob na hindi ka marunong magpatawad. Dahil ikaw din ay nagkakasala at nagkakamali din minsan. Hirap kasi sa atin, nahilig natin mamuna ng ibang tao pero tayo mismo, ang dami naman din natin mga pagkukulang at pagkakamali, di ba? Nerugu ka atas lug. Pero iya mo naman, nekarakal kapalpak. You know what I mean? Di ba? Sa nakakalimutan ninyo eh, you're projecting it to other people pero kayo mismo, ay naka! Pwera na lang kung kayo'y nagbabayad ng buwis at yung mga nagsumpa-sumpa dyan ng tungkulin hindi ginagawa, ayon panggigilan nyo talaga. Walang patapatawad pagdating sa government service. Putang mena ako na kayo, nakadapat talaga may babalik. Balik ang nasasabyan ko. In every rule, there is an exemption. O, sandali. Di, batian na mo. At sana ako napunta. Tumapik ang topic. Hello kay Nanay Pines, Jackie. Good morning. God bless you too. Kay Ashley Salvador, kay John Paul Gibbs, maganda umaga. At sa mga taga Barangay Cambaray at Pampanga, Pablo, good morning. Ma'am Aida Carano, nabinabati si Nanay Pines. Tata Teresa, good morning. Ganun na rin kay Gianna Mirella Zapata. Magandang umaga po sa inyo. O siya, ito na ho ang unang batch na mga headlines natin today. The morning round of headlines. Meron pala tayong mga kaunting announcement mula sa Angeles City Health Office para sa kanilang Operation Tuli 2026 para sa mga kabataang Angeleños. Nag-aanyaya ho ang Angeles City Health Office sa mga magulang at kabataan na makiisa sa isasagawang Operation Tuli 2026. Ito ho'y gaganapin mula ngayong araw, May 15, at tatagal hanggang May 22. Ito ho yung schedule para sa Operation Tuli ng mga kabataan dito sa Angeles City. Makinig ha! O, lalo na yung mga magulang at mga lalong na yung mga chikiting, mga bata na gusto na ho matuli ngayon hong bakasyon. Ano? So ngayong araw ho, May 15, ang schedule ho ay nasa CHU 15 sa Pangbato at saka CHU 14 sa Barangay Anunas naman. Okay, so today sa Pangbato at saka Anunas. Sa May 18 sa Malabanyas. Sa May 21 sa Lourdes Sur East. Sa May 15, 18, 19, 21 at 22 sa CHU 5 o dyan sa Barangay Pandan. O, ito ho yung paalala ng health office. Ang mga sasailalim sa procedure ay dapat merong kasamang magulang o guardian. Nakaligo bago pumunta. Kumain bago sumalang sa operasyon at magsuot ng maluwag na damit. O, para sa karagdaging impormasyon, makipag-ugnayan po kayo sa inyong Barangay Health Center o sa Angeles City Health Office. The morning round of headlines. Rotating brownouts naranasan sa ilang bahagi ng Luzon. Malacañang nilinaw ang insidente ng warning shot sa loob ng Senado. BBM binisita ang kauna-unahang government hospital sa loob ng Clark, Pampanga. At pamilya ng mga biktima ng drug war na nawagan ng katarungan kay Senator Bato de la Rosa. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ng Biyernes. The morning round of headlines. Naranasan ang rotating brownout sa ilang bahagi ng Luzon kahapon ng hapon, May 14, dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente sa power grid ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Maaring magpatupad ng manual load dropping or rotational brownouts mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon upang mapanatili ang kaligtasan at katatagan ng supply ng kuryente. Kabilang sa unang bahaging apektado o naging apektadong lugar ang ilang bahagi ng Albay, Baguio at Benguet, Ilocos Norte, Batangas, Isabela, Cagayan at ilang lugar sa Metro Manila sa ilalim ng Meralco. Sinundan nito ng kaparehong power interruption mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa ilang bahagi ng mga nasabing probinsya, kabilang ang Pampanga at Karatig Lalawigan. Posible rin ang panibagong rotational brownout mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi kung hindi pa rin luluwag ang supply ng kuryente. Gitna ng NGCP, maaaring makansela ang mga schedule na ito kung bubuti na ang lagay ng supply at bumaba ang demand sa kuryente. Nauna nang itinaas ang red alert sa Luzon Grid mula alas 3 hanggang alas 10 ng gabi, kasunod ng yellow alert na epektibo naman hanggang madaling araw ng May 15. Umihiling naman ang NGCP ng pangunawa at nananawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang maiwasan ang mas malawakang power interruption. Naglabas na ng pahayag ang Malacañang kahapon araw ng Huwebes upang bigyang linaw ang tensyong naganap sa loob ng Senado kagabi o no isang gabi. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Senate Sergeant at Arms sa si Retired Police Major General Mau Aplasca ang unang nagpakawala ng warning shot sa gitna ng komosyon sa pagitan ng kanyang mga tauhan at mga ahente daw ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa ginanap na press conference, binigyan din ni Yusek Castro na walang naganap na pag-atake o assault mula sa panig ng NBI. Ayon sa ulat, matapos magpakilala ang mga ahente ng NBI sa gate ng Senado, agad umanong nagpakawala ng warning shot si Aplasca. Dahil dito, nagpakawala rin ang kanilang sariling warning shot ang mga ahente ng NBI bilang tugon sa sitwasyon. Ang pahayag na ito ay taliwa sa mga naunang ulat na nagsabing ang panig ng NBI ang naunang nagpasimula ng putukan sa gusali na kasalukuyang nasa ilalim ng lockdown. Matatandaan namang nauna nang naglinaw o naglabas ng paglilinaw si AFP Chief General Romeo Brauner Jr. ng mga sundalong marino na nakita sa loob ng Senado ay walang kinalaman sa putukan at naroon lamang upang magbigay ng regular na seguridad sa nasabing pasilidad. Isang araw matapos ang kontrobersyal na gulo sa Senado, bumisita sa lalawigan ng Pampanga si Pangulong Bongbong Marcos kahapon, araw ho ng Huwebes, para sa isang mahalagang misyon. Personal inspeksyon ng Pangulo ang bagong tayong Pampanga Provincial Hospital Clark o PPH Clark, ang kauna-unahang pampublikong ospital na itinatag sa loob ng Clark Freeport Zone. Mainit na sinalubong ang Pangulo ni Governor Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda at Mamalakad City Mayor Gelda Aquino sa nasabing pasilidad. Ang tatlong palapag na ospital na may level 2 status ay nagkakahalaga na mahigit 600 milyong piso o 601.74 million pesos na pinagtulungang pondohan ng Kapitolyo ng Pampanga, Department of Health o DOH at PAGCOR. Inaasahang makapagbibigay ang ospital ng serbisyo sa pamamagitan ng 143-bed capacity ito kasama ang mga modernong kagamitan gaya ng CT scan, mammogram at endoscopy. Bukod sa mga residente ng Pampanga, makikinabang din dito ang mahigit 151,000 manggagawa at investors sa loob ng Clark. Magbubukas din ang ospital ng mahigit 400 bagong trabaho para sa mga kabalin kapag ito ay ganap na naging operational na. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagsulong ng modernong infrastruktura at serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kaagapay ang lokal na pamahalaan ng Pampanga. Samantala, dumalo rin ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos sa kahapon to, no? Si Pangulong BBM sa Clark Picnic Grounds upang mamahagi ng bigas sa mga katutubong sa lalawigan. Kasama ng Pangulo kahapon sa aktibidad sina Mabalacat City Mayor Attorney Gelda Aquino, Governor Lilia Nanay Pineda, First District Congressman Carmelo Pogi Lasatin Jr., at Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II at iba pang mga alkalde sa Pampanga. Nanawagan ng katarungan ng mga pamilya ng mga nasawi sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon kasabay ng patuloy na tensyon sa loob at labas ng Senado. Isa sa mga nagpahayag ay si Lore Pasco na nangulila sa dalawang anak nito na nasawi sa mga anti-drug operation noong 2017. Para sa kanya, muli umanong naibalik ng mga kamakailang pangyayari, masakit na alaala ng kanyang nakanilang dinaranas na hustisya. Giit ng pamilya, patuloy ang kanilang panawagan ng pananagutan sa mga umano'y responsable sa mga pagpatay sa ilalim ng drug war na sinimula noong 2016. Iginit din ni Pasco na may pagkakaibarawang pagtanggal ng proseso ng batas sa mga mahihirap na suspect kumpara sa pagbibigay ng due process sa mga makapangyarihang individual. Samantala, iba pang mga pamilya ng mga biktima ang nagsabi na ang mga international na investigasyon ay nagbigay sa kanila ng pag-asa na makamtan ng hustisya na hindi nila nakuha sa bansa. Maraming Pilipino ang nasawi sa mga drug anti-drug operations. Ang patuloy na pinag-uusapan pa rin habang nananatiling issue ang usapin ng pananagutan at karapatang pantao. Patuloy ang panawagan ng mga pamilya sa katarungan para sa mga nasawi at pananagot sa mga dapat managot. Oras sa buong Pilipinas, 7:04 ng umaga. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. May magpapahabol ba ng pabate? Good morning, guy! John Paul, kay Thelma Ocampo, may huligan na po ba? Paplay po, meron na. Ay, paplay ko yan mamaya. Sige. Sabi ni Red Flame, solar is the way para sa brownout, sabi ni Red Flame. Pwera na lang, depende yan sa ano kasi. Sa kung magsosolar man kayo, depende dun sa paraan ng solar ninyo. Yung kasing madalas na ginagamit ngayon sa solar, yung tinatawag nilang net metering. Kung saan naka-connect pa rin sa grid yung solar system, solar power system. Ibig sabihin, kapag yun ay kumakarga pa rin from the grid or diba, pag sumusobrang harvest ng solar panel, binabalik sa grid, no? Ayun na nga lang, wala yung baterya. May mga dipaterya, may hybrid, may net metering. So kung net metering yan at walang baterya yan, kapag wala home power ang grid, wala din home power ang kabahayan. No, yun ho yun. 7:05 ang oras sa buong Pilipinas. Hello kay Nyanyi at saka kay Ma'am Janet Magtoto Edra. Maganda umaga po sa inyo. Oras sa buong Pilipinas, 7:05 time check brought to you by United Homes Ferrous Sulfate Iron. Magbabalik po ang The Morning Round. Ako po si KG Boy. Dito lang sa GV99.1 at GVM792 naglilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo na eh.
2: Alang sakit-sakit. I can do this. Ako ni Agyong kawan ita.
3: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas marong. Binat niya potang ating lagnat, sakit ng ulo, at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit, at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
4: Rexidol Forte.
3: Kaya pa, meng?
2: Agyong-agyo. Rexidol Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
10: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
11: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
10: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo. United
12: Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman, Pablo!

0: We got to get vibes and the headlines here by the morning roundups. Ora Spawn, now 7:49 in the morning. Welcome back to the show. We're live right now on Facebook. You may watch our second podcast right now, facebook.com/GD991. Maaari din ho kayong tumutok sa magitan ho ng ating online audio streaming wherever you are in the world. Maaari ho kayong makinig sa programa. MixLR.com/GV-99-1. And please do make use of the comment section over there. We would like to know where you guys are listening from, ha? Lalo na if you're from overseas. Para pabati naman namin kayo. Please, let us know kung ano bang oras dyan sa inyong kinaroroonan. We're also on Radio Garden, by the way, and on TV. That's Signal Digital TV Channel 306. Sa inyo mga pabati, e punta na sa Facebook Live at mag-comment na dyan. Pwede rin kayong mag-text sa akin, 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Kasabay ng ating Payday Friday dahil Biyernes ngayon, makakasama natin ulit si Attorney Will Rivera sa programang Legal Vibes, and that's gonna be starting in a few minutes from now. Saktong alas 8 ho na umaga, Legal Vibes na. Kung meron kayong mga katanungan legal, maaaring nyo na ho ipadala sa akin ngayon din. Pwede sa Facebook, pwede sa text line natin, ha? At kung sakaling medyo sensitive ang inyong issue, ayaw nyo magpakilala, you can use a moniker. Pwede naman kayong mag-alias-alias lamang. Ano? Huwag sabihin ang iyong totoong pangalan na gusto ho namin makatulong ho kami, ano? Sa mga gumugulo sa inyong mga isipan, ha? Think we have an expert right here, okay? Hindi lang ho ito kasi abogado, isa ho itong educator. Kaya talagang mas mabilis ho niya at mas simple ho niyang maipaliliwanag ho sa inyo ang mga usaping legal that sometimes would be a bit complicated for a lot of people, okay? Sige, bago tayo magpatuloy, syempre, atin munang pasalamatan at batiin ating mga advertisers. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open po yan 24/7 at libre po ang entrance dyan sa Capito Sports Bar in Mabalacat City. Bisitahin ho ninyo, ano na ngayong weekend, ha? It's nice to spend time with your family and your friends. Kaya mo nga namin kagabi, nakasama ko si Ate Mitch Montemayor and ang aking kumaring si kumaring Vicky Ong. We had a great time. Sa mga nag-crave naman ng pizza dyan, order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. Open po yan for franchise again soon. So stay tuned or follow Del Chizo Pizza on Facebook for updates. If you are looking for a business that you would want to start, ayun yung kagandahan sa mga franchises, no? May mga systems na yan. Hindi ka na from the top. Diba? Yung research, development, the marketing. Mabilis na lang para sa iyo yan, ha? Sige! Maganda umaga kay 0194. Happy second birthday daw kay ang karelang baby, Iyana Celestine. Iyana Celestine! At sa lahat na nagbo-birthday ngayong araw na ito, ito para sa inyo.
1: Happy birthday!
0: At ang aming hiling sa lahat na nagbo-birthday, especially sa mga kiddos na nakikinig ngayon, sana ho'y bawat sandali na inyong buhay ay mapuno ng biyaya mula sa Panginoon. Eh kayo naway lumaki na may takot sa Diyos at may concern sa atin hong mga kapwa-tao at sa ating bayan. Sa mga may medyo katandaan naman, mga advanced age for today na nagbo-birthday at sa weekend na ito, sana ho ay punuin ng wisdom ng Panginoon ang inyong mga isipan at kagalakan sa pang-araw-araw ang inyong mga puso. At pag-ingatan nawa kayo lagi ng Panginoon at ng inyong pamilya. Amen. Happy birthday, Iyana! Happy fiesta daw sa Barangay Malino today at Baliti naman bukas. Oy, happy fiesta po sa inyo, ha? Mga laki kami, Reni. Alang managkat? Ah, lang migtawugya kayo? Uso pa ba yun sa inyo? Yung mga naghahanda pa po pag-fiesta dito sa Pampanga? Keng kanong Barangay Malino, piyesta kanong Eniam po, Barangay Baliti naman bukas. Happy fiesta to you! Oh, chef! Maganda umaga kay paring Makil!